0: Naku yuwan si Harry.
1: Ikaw man, maghatag og grado nga imong trabaho para sila ang mo-entre, bot pasabot, jante ka, ang maestra ni mo. Ay mahatag ni mo grado. Kung sa imong performance, kung bugo-bugo ka sa klase, 75, yug ka. So, ingon na, gihapon, ang Sambanga del Sur, ang mga LGU, ang atong principal, mao ang DILG, nakaron. Kay, wak man kay gihatag sa atong performance. Medyo apiki man kasi mong pagsabot. May yung kagpapil-papil na. Yes, papil-papil. Kay ang gobyerno, black and white. Kabalo mong gin mo, ana. Kabalo mga katawan, o kabalo mo, ana. Kay ang kwarta nga pundo sa mga katawan, aduna gi transparency og asa nimo gi dapat ba ang imong kwarta, unsa imong gigamitan sa imong kwarta, nganong karon wa na gid naapil ang Sambanga del Sur.
0: Wa mo na naapil sa una gud.
1: Sa una wa gihapon naapil, karon wa gihapon.
0: Ayo lang dili ta magsigpang hambog nga
1: sige ra mo panaway diri sa sudad sa pagadian.
0: Lihok mo oi patrabaho.
1: Kita inyo ang kapalpak sa inyong trabaho.
0: Sa ba, lihok mo oi paistoryahon di ay. Lihok lagi maoy pa istoryahon. Pero kinahanglan pod ang atong istorya palihokon. Balihon ato, no? Bali-bali rin na siya. Mura na igingon nga kan, di po na siya bali-bali or tuyo counterclockwise. So, ang atong himuon dia sa probinsya, daghan man kaayong mga maayong lakis baroy
1: diya. Daghan man kabalo diya. Nga nung wala ginasabit.
0: Sa papel. Pero, unsa man po i-submit nimo magbuot-buot kas papel.
1: Kaya wala po yun himo.
0: Kay unsa man imong ibutang sa papel, parehas ra gud nang estudyante ka, dayon na ay maestra. Nagsige man po absent ning estudyante.
1: May graduate ka.
0: Unsa may suwat-suwat dito sa card. Nga wa may gradong ma-entry ang maestra, kay wala may performance ang estudyante. Kay nibisan pag eskwela lang mo, lingkod-lingkod lang ka diha. Wala gyud, sige pong absent. So unsaon man na magproblema gyud. So the Department of Interior and Local Government, kuan mong gud na siya dun, dili lang kay DILG. Head ang DILG sa task force, pero ang community na ay mga kuan ba, na ay mga nagkadaiya nga mga representante gikan sa mga different civic and religious organizations, representante gikan, like for example sa usa ka business sector, kuyog na sila sa DILG, sa gikan sa legal community ngadto sa DILG nga na daghan, no? Dili lang kay DILG lang ang mutan-aw ang sa maong paghatag og award bahin sa aning mga ingon ani, like for example good financial housekeeping. Dili lang DILG nagbutbuot, kundi every sector nga nagrep na ay representante nga nana nasulod sa task force sa DILG, mao na sila yung mag-grade, no? So dili ingon nga basta-basta lang nga wala na gisulo sa DILG, so wala jud maka-question. No, wala joy maka-question kay tan-aon man na kung mutanaw sa papel, bitanaw ta ni ilang mga records, bitanaw na to ning unsa na igipang kuan nila. Dili man kay papel ragoy tanawon ana nila.
1: Sa gobyerno man gud, mga madam, mga sir,
0: lihok,
1: dili pwede nga verbal-verbal, sulti-sulti lang. Naagay dokumento, naagay papel para ligon ang imong basihan, ligon ang imong ebidensya nga gipakita ana na siya ang pagkuan, pagserbisyo sa gobyerno. Mao na mga katawhang sa Sambanga del Sur, sa Busoryan. Hinuklog ninyo, inaani pa ba gihapon yung gustong pamunuan sa Sambanga del Sur? Atong ipasabot, ang pagkapasar sa financial good housekeeping usa ka timailhan nga ang LGU pagadian adunay maayong records sa pagdumala sa financial nga mga obligasyon og nagpakita og integridad, transparency nga makabalo ang katawhan, accountability pagkatulubagon og serbisyo sa katawhan. Sayano nga pagkasulti ang financial nga good housekeeping nagpasabot nga ang lokal nga pagagamhanan ning dakbayan sa pagadian maampingon, responsable og matinud-anon sa pagdumala sa pundo sa publiko alang sa kayuhan sa iyahang mga residente. Ana na siya.
0: So once again, congratulations alang sa atong mga pagadianon, sa every pagadianon nga diin na gideklara na pod sa ikaduhang higayon ang ato ang dakbayan sa pagadian isip nahilakip sa awardee sa good financial housekeeping ubos kini sa administrasyon ni Mayor Samico. And congratulations sa tanan pod nga mga syudad nga nagatap sa good financial housekeeping sama sa kung nanggiingon kaniya sa Zamboanga City, Sabila City, Dapitan City, Dipolog City, Pagadian City. Congratulations sa mga probinsya,
1: yes.
0: Dinis sa ato ang rehiyon, dinis sa Zamboanga Peninsula nga diin na deklara nga kanang awardee sa good housekeeping.
1: Unya good housekeeping sa Zamboanga del Sur na apil nganong ang overseeing ang kaning kuan sa Zamboanga del Sur ang dinis sa probinsya nganong wa maapil.
0: Okay, nga good financial housekeeping. Congratulations Solo Province, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay. Ganahan gyud kay enta ta mo congratulates sa ato ang kanang probinsya sa Zamboanga del Sur pero wala man maapil. Unsaon man ato pag congratulates ani nga
1: so,
0: wa man jud na apil.
1: So lamang ni mga higala nga ang atong kwartang buhis mga katawang pagadianon og Sambusuryan. Wala gigamit sa sakto, wala gigamit sa matarong. Kay,
0: yes. O,
1: gigamit pa sa saktong pundo, gigamit pa sa saktong serbisyo ang kwarta, maapil unta sa Zamboanga del Sur sa financial good housekeeping. Bisag ka na lang, kalimta na nato itong top 7 poorest province, top 2 poorest province, din natang magmain ato. Kay, maklaro mang yun, ngaway na himo. Sus, karon kay pagpagawa sa DILG, wa namang yun naapil ang Zamboanga del Sur. So, dimudo,
0: sorry na lang yun, dili kita ka-congratulates.
1: Wa gay saktong pamunuan ang atong probinsya. Mana hinuklogan na to, mga katawang sa Sambusuryan. Inani ba inyong gusto sa pamunuan?
0: Dili, dili na inani atong gusto. Maunga sa sunod na pudpuho na kanang
1: atong ipalapnag. Ang atong gobernador.
0: Asinso sa Zamboanga del Sur.
1: Asinso sa Zamboanga
0: del
1: Sur. Well,
0: si Kuan Manggod, si Hari, ning Kuan na, siya, hindi na kayo malaya. Kay ning sinyas na. Well, dod, sa ato ang panapusani, ang ato ang dakbayan sa pagadian, atong mga katawan sa dakbayan sa pagadian, mibati, giyod, pinaagi sa atong LGO, Local Government Unit, headed by Mayor Samico through the City Disaster Risk Reduction Management sa pagpangunan ni Engineer Vince Kipot unya sa koordinasyon sa OCD Office of the Civil Defense Region 9 June 12 2026 gihatod na ang hatod tabang ngadto sa atong mga kaigsuunan sa Sarangani Province kanang padayon ta sa paghatag og tabang dinhi sa dakbayan sa pagadian gihatod na pinaagi sa gitawag nga hatod tabang to Sarangani ang mga hinabang para sa mga biktima sa
1: yes,
0: 7.8 magnitude nga linog nga diin mikalas sa mga kinabuhi og kanang maanaay mga nangaangol dito sa Suksargen. So kanang ang tabang nga gipaabot sa ato ang kagamhanang lokal dinis dakbayan sa pagadian naabot na dito.
1: Yes, mao na mga higala nga ato ning balik-balikan kaning good financial housekeeping. Sunod na pud nato nga argumento nganong naingunaan ni paabot nato ang tubag sa pika. So unsa po ka explanation? Mayingon na po kag papel-papel. Sus ko Mario Sep, no unsa man tawon ni nani ay tong probinsya.
0: Wa na tay panahon.
1: Wa na tay igong oras pagbalik sa inyong programa ang kakuhan og sa gihapon. Dodge Marson. Oga. Mayang adlaw kaniyong tanan mga katawhang Sambusuryan gikan ni Mayor Samico.
0: Yes, syempre naman sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa pagadian Mayor Samico og sa pagadian City 15 Council na adiha ang alayon nga nakigserbisyo alang sa matinud-anon nga pagpalambo sa dakbayan sa pagadian City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, number 1 City Councilor Engineer Roger Acidilio og uban pang mga City Councilors nga ato ang broadcast dinhi kini si Redrio Moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Zamboanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: High blood.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanan, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radio Bagting.

0: Radio Batbatin.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilene. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Ilamoy sa kalayo ang usa ka residential house sa Purok San Francisco, Barangay Katipunan, RT Lim, Zamboanga, Sibugay, alas 10 sa buntag kagahapon, Hunyo 14. Sumala sa investigasyon, migikan ang tag-iya, paingon sa simbahan, human magluto, pamahaw, sa wala pamasunog ang balaya. Irespondihan gilayon sa RT Lim Municipal Fire Station ang sunog, hingpit nga napalong alas 10:20 sa buntag, samtang walay namatay o nasamdan sa insidente, padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbang.
1: Ding-ding. Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo. Radyo. Bad, bad. Ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Doril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
11: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iikti na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sabay mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio magbating.

0: Radyo Batbating. Ding.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
3: Santon Plus Gold.
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Gihusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
3: Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
4: Visionex, daghan na ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Rag, rag, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Balita.
3: Kabagdi kabalgada niya na ang BBC Daklit Balita alas 10. Nikabat na sa 1,067 ka mga suspected probable o confirmed cases sa dengue nga natala sa probinsya sa Zamboanga del Sur karong tuiga. Sa monitoring sa Integrated Provincial Health Office Zamboanga del Sur, ang mong gidaghanon sa mga kaso gikan sa unang quarter hangtod sa ikaduhang quarter karong tuiga. Sigo ni Kurt Brian Larubis, Nurse 1 sa IPH o Zamboanga del Sur, padayon nilahang monitoring sa mga lamok na nagdalag dengue aron makahimo gilayan o preventive measure o maligayan ang dugang pagpagsaka sa mga kaso sa dengue sa nagkalain-laing munisipalidad nga sakop sa Zamboanga del Sur. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger El Asirilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Banbanting. Ting.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
3: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahat tag o kalipay o maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom o kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. O kung nangita ka o kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naanay vitamin D3 o mangosteen extra. O siyempre, gipatamisab kini sa stevia. Busa, inom na o Premium D3 Coffee Mix.
7: Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: The secret
2: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light, nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bumbilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagbintin ginar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
3: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus,
6: the secret of health.
2: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold. Ug para mas malipayon ug mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Ug siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balitang.
4: Kabagdig kabalkada ni Anang BBC Daklit Balita alas 11. Nagpabiling ligon ang kahimtang sa trabaho sa Zamboanga Peninsula human iabot sa 97.5% ang employment rate sa rehiyon matud pa sa Department of Labor and Employment Region 9. Ibot siya kini ni Duli 9 Assistant Regional Director Attorney Russell Haliorina atol sa kapihan sa Rehiyon 9 nga kapina sa 1.6 million ka mga residente sa rehiyon ang adunay trabaho base sa pinakabag-ong labor statistics. Padayon usab ang Duli 9 sa pagpaligon sa mga employment program aron mas daghang oportunidad sa trabaho ang mahatag ngadto sa mga residente sa Zamboanga Peninsula. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
5: Rock, rock, radio, mag-bag-ing-ing!

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, wala naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yun ko atang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo
2: Bagting. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
3: Yes! Hudya ka sa kahanginan na pod mga kahanginan. Kumusta man in town ang inyo mga adlaw, mga kahudyaka?
4: Mga paloha.
3: O ba nina po ninyo si Lady Antonia, ha? Shout out dyan kaninyong tanan, ha? Sa tuang mga naa karon naga inusaras ilang panimalay.
4: Loha.
3: Unsa ba inyong gibuhat diha? O gaingon man na shout out sa tuang mga tiyay o mga tiyoy. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudyaka, ha? Kaya mo ginilamas akong programa, oy. Ambot lang mag-unsa ko aneg-waning joke time mga kaudyaka. Kaya ipadangat ninyo inyong pa-joke time, ha? 0997. Butangin ninyo og kuan, butangin ninyo og joke time kung mag-joke mo, ha? Para dali na kung makita, kaya gaipin kung manggood na. 0997765-9923. Mao na itong numero sa Hudyakas Kahanginan, mga kaudyaka, ha? Nalay usahay nga, di gina ako maapas inyong mga text, pero gipinangkamutan, bepo na ito, ha? Unya, napo tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-mention ko magini sa inyo matagtak na, mga kaudyaka. Labi na gidiri sa itong programa. Okay, ubay-ubay na ba ang nangita? Ubay-ubay gid ang nangita sa itong mga produkto. Unya, kamo diha, kaon mong banat, ha? Kay kailangan na atay enerhiya. Natay enerhiya, mga kaudyaka, nga kana bitang maniguro ta, labi na gid nga panahon. Kaya kung magluya-luya ta, huwag kita nagatan ani, oy. Para ni si inyo, mabalik na po si Lady Antonia.

kalma ra gyud kay pagkiay ni nanay ug ni tatay, nag-square dance ra gyud. Ako sa ning i-mention ato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Okay, maghatag man ni og katagbawan sa inyuhang mga gipangbati diha. Labi na tong mga nalipong na diha. Mupalipong pa lang. Tulo man kaklase ang kalipong. Gakalipong, paingons pagkalip, o kamulo na gyud nalipong. Wala mo kabaluan na? Naunsa man is nanay tatay. Tulo ka klase ang paglipong. Oh, ang kalipong. Kamulog kalipong, ayha pamalipong, o gakalipong. Ano? Mauna siya, pero kung inanay mong gibate, oh, gamita ninyo. Maluoy yung taon mo sa inyong mga bertigo. Labi na lang ipang bertigo diha. Oh, kana bitong kalit lang imong pagkalipong, unya paminaw nimo, gatuyok ang palibot ba? O inana may imong kakabatian kung ga-spirit of the glass ka mga kaudyaka ba? Kanang ga-spirit of the glass ka, di ba gakalipong man ka? Oh, munya gibati man ka og kana bitong gatuyok ang palibot nimo? Oh, lami benas paminaw, ang uban gani kay lalaki ang kuan labi nang maka-spirit of the glass, pero kaning bertigo wa ka nakainom pero nganong kalipong ka? Gatuyok man kalibutan nimo. Oh, naaday kay vertigo. Gamit gitawag nga Verticure capsule. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. O niya, makatabang sa pagpaligon sa balanse, batok, vertigo. Di lali mga kaudyaka lagi kung nakay vertigo. Oh, kaya nga no, kaning vertigo, makadaot na sa relasyon, makadaot sa panginabuhi, makadaot sa imong panlawas. O, di lali mo eh. Oh, kanang parehas ako, ga-sideline og MC. MC kasal, MC og birthday. Unya, nalipong tagkalit. Unsaon pagkalipay sa mga kinasal. Imbes, excited na sila sa ilahang honeymoon. Wana noo na dayon. Kay nabalaka na sa MC nga nalipong. Naalaan pagmabdos kay burot kay tiyan. Bitaw, ang kaning Verticure capsule ha? Oy, nindot kayo ni siya, labi na yun tong kawadaan dito kag balanse. Oh, usahay ka bantay mo? Di lang, usahay magod ka inyo nang ipagkawalang bahala, magod mga kaudyaka ba? Kanang kapasagdan na ninyo ba? Muyong na mog, okay raman eh, nani raman eh, kulang magugugtulog. Ay, nani raman eh, kanang wapa magugugkapamahaw. Ay, nani raman eh, kanang nalaman ko natamakan nga di mao mo nang loose break ko. Ay, pero di ginamao mga kardyaka, ha? O, pagpa-check up, punya tanawa, balansihin na imong kaugalingog, gibertigo ka naman di ay di, ha? Ha? O, dako gamit ang Verticure capsule, tag 18 pesos. Gikan kini sa Nature's Marketing, Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay ba? Ngalan palang daan ba, Nature's Gift, meaning, kung bisaya na ninyo, gikan sa kinaiyahan. Ba? Gasa sa kinaiyahan, Nature's Gift. Ah, tsada ba? Ah. Oh, kanang inana siya. May gaya kayo nakabertikyo capsule na statay. Maminaw siya sa itong programa, di na siya kakalipong. Mukatawa siya sa una, mugunit pa man siya sa iyang tungkol, kaya malipong pagkataon-taon. Ah. Oh, malipong, mauning si number sa Udyaka. O, oh, basta kay, mauni, 09-97-765-9923. I-text lang na ninyo kay alam mo gumug kakapoy mag-text matag-adlaw, matag-buntag, unsa bang orasa mo mag-text kay wa may problema mga kaudyaka kay mabasa ko mana. O niyabi ninyo, oy! Shout out si Ate Bebeng Manatad Pera, si Ate Maria Arvilia Cahis. I-shout out na to ni atong mga ato ang mga OFWs mga kaudyaka. Umuingon sila, Antonia, maminaw kaya po ni si Imo, oy! Mura mo po na panggira na imong baba. Napo tayo gitawag Memo Smart Syrup. Kaning mga bata, tagaan na itong pagtagad mga kaudyaka, ha? Kanabitaw ginyong mga anak. Kanang mga anak ba nga nag-edad o 1 to 12 years old, din siya mga kaudyaka. Kaning Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali makasama.

pila man ang memo smart da sirap kani siya bay botelya man siya kay sirap man taga 200 pesos per bottle di man balaka oh ngano mang ikuan ninyo nganong ikwinta man ninyo kung ang nahurot inyong kwarta kung inyong gipalit para sa inyong anak labon bitaw spirit of Douglas og bisyo dali ra kay maka bulhot diha dali ra kay maka holbot di ay bulhot naman ako. Ang kaning memo smart sirap nindot kay ni siya mga kaudyaka ha oh kay kabalo ba mo kani siya para nindot ang performance eskwelahan onya attentive aw ganahan maminaw sa klase og maminaw si imo imong anak di hiwi-hiwian na imong bakba diba inana na siya kung alerte mo kung imong anak nindot iyang pagkaon nindot iyang panguna samot na nindot iyang pagtulog ha munang ganang mga misis diha kana diba wala man tay oh kanang wa man tay balon karon sa tong anak pila biya ta kabulan nga di na to balunan na tong anak oh pila man inyong balon ihatag sa inyong anak ibutang talag 20 ang adlaw oh gamay ra kay nang 20 ang adlaw eh. Gawas kong dool rang eskwelahan oh nya tag 200 per bottle maning memo smart syrup di ibutang talanggon nga naghatag ka og kanang balon sa iya sulod sa napulo ka adlaw oh imo nang gipalit og memo smart syrup. Oh, ana ramon na pagkwinta gud din tawo no eh. Nakakal. Mura gyud pong naghatag og balon sa imong anak pero gipaagi nimo og bitamina. Tama ba ako? Oy, shout out sa Antonia oy. Antonia, shout out nimo diris tungawan sa Buang Sibugay. Sa kumakauban, Mangubat, Lorelay, Bahian, Keza, Jama, Francine, Robert, Mercy, Suping, Kankan, Zyril, Zyril, Christina, ang nag-shoutout sa Elisar Pundulans, Tungawan, sa Buanga, Sibugay. Special greetings, Susana Almonte, my love, sa Masbate, from Loloy Anita. Sana all. Shoutout, diri Sindangan, sa Buanga del Norte, Kati Jane, di ay ni. Shoutout, yaka ninyo. Ingon man Little Ledesma, Narsing Simela, Luz Villarejo, Flores Michelle, Cominguez, Ronel Trayas, Kibatang, Aljo na Mukatkats, Pagadian, Kuya Jams, Wenceslao Takraw, shoutout, ingon man ni Jerry Punlaon. Joke time! Antonia, maniapon among sudan karning monkey. Uy, pwede ba din na makaon ng karning monkey? Sure dia kuya, uy. Shout out Antonia, Rico, Rikina, Ashley, Lihinya, ta shout out dia kaninyo, ha? Ikaw dia timoy, kusion ka dia timoy, ha? Antonia, wala naman ko nakatulog og balik gabi, human ko nagdamgo nimo. Hoy, kahadlok, ay mong damgo na ako, kay Uromon, kay musimba ko lang, ha? Delikado, rabo ko sa damgo, kay manuok ko. Antonia, shout out Linuan Cebu Jocelyn, Jamalyn, Janlyn, Jirly, Shera, family siya magulang Janlyn, pasensya na Jud Magrit, salamat kaayo o salamat po depende rin yun din taon mga kaudyaka sa tuwang maapa sa oras ha joke time gika ni John G sa Sambuanga del Sur usa ka adlaw duha ka hambugiro mga kaudyaka na ginambugay si Isyot og si Tomas ingon pang Isyot hoy Tomas buslan man mga hanginon mga hambugiro tang duha kabalo ba ka nakita ka na ako nga ganiha nga nagkambyot dito sa eroplanong naglupad hoy lingog-lingog dayon. Di man madawat. Ha? Kung saan, hindi ko yung madawat? Ay, sos. Puslan mga hinambog ta mga hanginon tang duha nga mga markada. Nga naman. Kita, baka ganina. Nga nikapyot ko atong eroplanong nilupad. Ha? Nikapyot ba day ka? Ah, sos! Kita, bitaw kang nikapyot ko ganina atong eroplanong nilupad. Grabe ko no, gahi kay ko no. Nikapyot ko atong eroplano nga nilupad. Ba, nikapyot ko gahi kay ko. Kinsa ba ko'y tao makakapyot sa eroplanong galupad? Ha? Wala mo ko kakita, Brad. Nga nung wa mag-

Nakakita nga kaklaro na akong nikapit ko sa Amerikano. Aeroplano nga galupad. Wa lagi ko kita, Brad. Ganong wa man kakita? Wa ko kita, Brad. Oy kay, kato sigurong pagkapyot ni mo sa aeroplano nga galupad, kamulo po kong pasan og bulldozer. Habogero! Oh, masuko mo lagi kang mapildi ka. Ora deha. Manginambog. Unya kong mabaslan. Masoko man gani. Masoko man gani. Masoko man laging mabaslan mga kaudyaka. Oh, mauna deha.

pinaapod tayo Mimo Smart Capsule, ha? O, dili lang i-post na to ang mga vitamins bata, kita po, doy. Pag Mimo Smart Capsule, tama. Dapat yun, abin ninyo, kabalo bitaw mo? O, kung ang nasod, ang namuno, o ang inyong mga lugar, inyong mga kabarangayan, kanang, kung atong gipili ng mamuno, maay mo dala ba? Kanang kabalo bitaw siyang tanaw sa kalisod karon. Makapangita ginagpamaagi. Makapangita nagpamaagi nga unsaon pagsulbad sa mga problema. Tinuod bitaw? Oh, tinuod na. Oh, kay mo ganing gipili na nato unya ang mga nagdagan pod karong mga panahuna. O naguna-una na sila nga mudagan kay abot lang basi nagipadamgo sila malita. Pero ang uban gusto magyog serbisyo. O muna siya nga, kita dapat bright na tasunod mga kaudyaka sa pagpili. Kung kinsa ang ato ang piliyon sa imong gipili. Muna mag-mimpat capsule ta. O ayaw pag-ingon tatay nanay nga adin. Nakuha naman kumang iskwila Anton niya. Anong ipamimo smart capsule pamang kunin mo? Ay, ginagamit ang atong utok. Matagtak na ginagamit ang atong utok. O, para prodiktibo, magpabiling alerto ta. Oh, dabi lugar magsurbe mga kaudyaka na isurbe dia. Ay magsurbe on ta me kanang naamoy mga appliances. Hoy, nabi dagan appliances, na may TV, na may rep, na agin may dagan appliances. Nanong nanguta naman ka? Ay, di ka kapasar sa ayuda, dagan naman ka kwarta. Hoy, ay sa inutang man eh! Nanginambog talaga tag-appliances. Huwag kakabalo nga ang nag sorbi sa imo, katuro man na yung mga pitos na yung isurbihon. O niya, mabito na nakamimo smart capsule ka, kay para makauna-una, kaana. Okay, para sharp ang ato ang memory. Shout out, Antonia, RG, Tony, Bildo. O, shout out, diyan kaninyo, ha? Ingon man ni, oy, Cruz Jess Rodriguez, naglarog-lanog, kaderis, La Union, La Libertad, gipakusgan, gid na mong radio. Ikaulaw po kunin nyo na sa inyong silingan. Uy, ay kayo mo po palabig pakusog. Uy, maulaw. Mura na ba kanindot na tugtingom? Shoutout sa kong anak, si Ashley Tunya, si Greg Silpon, nga Galungag. Diaz Compostela, Davao de Oro, balik-balikag basa. Di gina kung mabalik-balik o basa, Ate Teresa. Kay dili, ikaw nag-rit, Ate Teresa, ha? Mangluod man yung mga langluod na lagway. Kaninga, Nature's Gift Marketing Corporation, tanan nga mga produkto mapalit sa nagkadaiyang mga parmasya. Pangutana lang mo mga kadyaka, kadi na kumimurize ang mga parmasya. Pero kung gusto ginin nyo nga, mangutana ginbita, particular kung asa gin nga parmasya dyan sa inyong lugar, i-text ninyo nga number, kay muna siya'y hotline sa ito ang Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, para makatubag siya. Makatubag siya kung asa manggaling inyong mga pangutana o unsa inyong mga pangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-text ninyo or kontak ang Sir 917-177-4630. Sir 917-177-4630. Sa katong gusto nga mangutana kabahin sa atong Nature's Gift Marketing Corporation products. Di pa ulahi kaning gitawag nga Nature's Purple Corn Coffee. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanipod siya. At ang waygan ang mukaon o pamahos buntag ba? Bigin mo mabalaka kay labi na itong di mukaon ganun. Natay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy o taas o antioxidants. Pwede kay kapulis inyong pamahaw. Pritado pag inyong lawas bisa nakapamahaw ka na. Nindot kayo niya. Kay mo suportas kasing-kasing kay taas mag antioxidants ning Purple Corn Coffee. Protektahan imong lawas ba mga free radical, suportas kasing-kasing atay kidney nerves produkto ni siya sa gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kunya din siya ordinaryo nga kape, kay naman siya mangustin, kaning mangustin natural anti-inflammatory man ni. Makapaminos manis ka sakit o gubag sa lawas. Unya napaginit siya gitawag nga makapanindot para sa tong immune system ug pamanit. Tapos siya barley grass. Source niya sa fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion. Unya, detox pa yun. Maayaw yun sa itong tiyan. Unya, say para sa blood sugar po niya, kaya na siya stevia. Ang gigamit nga kanang pampanam is natural sweetener ng stevia. Low calorie pa yun nga kape. Nakoy nabasa din nga shout out ganina mga kodyaka. Pero lahi ang shout out. Kaya ang shout out.
Oh, laban lang kuno's life, Antonia. Shout out lang mi dire, nawad-an ang trabaho tungod kay wanay kasweldo among amo. Na grabe ba? Nani nakalisod karon kay nay mga kumpanya o nay mga unsa tawag ana, nay mga negosyo karon mga kaudyaka nga hinahinay nagsirado. Tungod sa epekto aning kalisod karon. Munang kung ikaw nasulduan gyapon kagtarong sa imong amo karon, naa gyapon kay matrabaho matag adlaw. Mumata ka, mubangog sa'yo, matag-adlaw, unya na kay trabaho, dapat ginanin mo pasalamatan. Kaling Nerplex Capsule, adunay katunggingon ako nga vitamin B1, B6, ug B12. Unya, makatabang protectors, mabintain na labi na yun bitaw para makalihok mo, normal ba? Komportable mo, adlaw-adlaw. Kay, kani bitawang Nerplex Capsule, protektaran man imong nervous system. Dapat tayo gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kana nakasinati kag nagkahanap na imong pananaw, lisod na imong pagbasa. Kana mga tao nga ang trabaho, gatubag cellphone, gatubag screen, gatubag og monitor. Agoy pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo mga kaudyaka. Unay usay ba nga hawoy kay atong mata ba kapoy kay pananaw ba? Ba? Oh, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila 18 pesos per capsule. Busa di ay. Mubalik na po si Lady Antonia.

0: Daklit Balita.
1: Kabagdi kabal kada ani ana BBC Daklit Balita alas 2. Padayon karon ang Department of Labor and Employment 9 sa pagpahigayon og job fair aron nga hatagan og trabaho ang libuan ka mga local o overseas sa job vacancies. Ingon man ang tupad program na nakahatag og temporaryong trabaho sa libuan ka mga benepisyaryo sa tibuok Rehiyon 9. Matod pa sa Duli 9 nga ilang ipadayon ang pagpalambo sa mga programa aron dili lamang makahatag og trabaho apan makasiguro usab sa ligon og sustainableng panginabuhian alang sa mga mamumuo sa Zamboanga Peninsula. BBC Daklit Balita alas 12, ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong udto.
0: BBC Daklit Balita.
2: A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
3: The strongest.

0: something's for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Hasagdag na karoon, ilan sa 12:08 na. Ito ang hasagdag na din nila sa 106.3 Bell FM. And sa Imulcasta, sa ito ang EM Band, DXBZ Radio Bhakti. Yes, we have caller on the line. Ito katagad na bagtigan na itong caller on the line. Hello, good morning. Yes, my Unto Langgi, how are you? Kumustamos? Miga, migo?
3: Okay lang kayo, Inday Garutay. Bahalang init ang panahon, basta okay lang.
2: Bahalang ko, init ang panahon, basta okay lang. Di ba parehas ang salina, kusog itong ulan, no?
3: Bahalang Inday Garutay, kusog din tayo itong kusog ng hangin at itong sapato. Magaling, wagaling, wala ako na palib sa lain.
2: Nag-uol ko kay Hangtod karon, nabala po pangita sa kong panti. Asa ka sa paduha?
3: Ala, nag-uol ko sa kong alin. Luwa ko sa silingan na.
2: Yes, thank you. Sabi ako ikalagad sa kong gwapo, gwapa nga color, B.
3: Magpakalan rakas lang po hindi ka ruta.
2: Eh, sige, go ahead lang yun. Kinangatay!
3: Wala na kami mo yung nagkarotay, maayon po kayo mo noong si Manang Manila o dito sa Radyo Banting. Naka sa AM ka ron, nagigit ka yung nagkarotay?
2: Yes!
3: O, wala ko sa Bill FM, wala mo ko sa Bill FM, ganina, oy!
2: Nata, nakasimul ta ka ron, duha ka radio station ng DXC 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Banting.
3: O, napon sa Radyo Banting ka ron, sa AM ko nag-monitor.
2: Mm-mm.
3: Oh, magpagalan na ka sa buwan ni June Mark Alvarico Palawan na Lisa Lea sa may patimang sa Miguel sa Mora del Sol. Uban sa iyong mga papa nga si Alberto Manisa, nag-unit po Manisa. Uban sa iyong mga ipuon, kay Gagawan o pag-umangkon. O kung ni Marlon si Dumali, biyasa po dyan sa may Balanda Bumba, Pagalian City. O kami is Travis sa may Bulawan, Pagalian City. O sa ako po mga friends on air na, nauna sa ako mga igagaw, na sinagaw, MG Lamietes, sa Rosales, dyan sa may Libak, Sultan Kudarat. O sa mga taga-lubon, pag-ibiha ka na, mayong unto ninyong tanan, o sa mga Jana Tabo, o ni Jana Tabo Suarez, o kang Raymond Tagalpoglan, Raymond Tabo Suarez, and Almira, and Jensi Ruiz. O so, kumanta na ako mga friend, na sinasinalin humatig. Hindi Cartio, Kuya Hintin Cartio, dyan sa may Alcacera, Tiguma, kang Sir Nistor Candia. Kang Aisa Mag Hanoi, kang Midi Mayo, kang James Calzada, kang Javier de la Serna, Jusia Pasali, Chubert Olivos, Jerome Pagalan, o may Katarina Bibig, o may Ate Lovely Joy. O, and also po, Rian Jade Palalon, diyan sa may Misamis Oriental, o kang Marlon Aquino, kang Ivan Magtulong, kang Giselle Martel, o kang Gabriel Paculba, o kang Ate Maika Andales. O sa mga taga-Lubon family, taga-Ayon, taga-Laran, Malmis, and Clarel Pangan, kaya sa may Miss Oak. O Maribos, kung may garotay.
2: O sa may request lang, Ging?
3: Kuhanin may garotay, katong 8-8 o kuhan. Kanang, katong isa, kanang hawak mo ang bit.
2: 8-8 o katong?
3: Hawak mo ang bit.
2: Okay. Sige, wala problema. Ako nag-i-play. Hawak mo ang
3: salamat
2: bit.
3: Salamat kayo. Dahan yung Negarutay. Ang natakalag lakas. Sige, Terry Aljo na mukha sa talukat tingin sa may pagalihan city. Salamat yung Negarutay. God bless.
2: Okay, God bless. Punti yan yung Malanggi. Alright, there you have Aljun na Bukatkat. Now, all the way from Santa Maringay, Santa Maria, Pagadian City. And of course, may magpaminaw sa toka mga sugidig maminaw. Huwag gusto pa na itakayo all the way to Cagayan de Oro. May magpaminaw kaninyo tanan din ha mga taga Naawan, mga taga Mantika. Ito mga sugidig maminaw din ha daw dapit. No, thank you kayo. Tagalagindingan, halo. And may moon to Inday, Garutay, pakalandrakas ng kos mga Alvarico family og Manesan, og sa ko ang Mama Alberta, Manisan, o sa kong Papa Ernesto og Manesan, og sa ko ang mga best friends sina si Tol Marway, J. Bong Hanoi, Bihasa to Ace Chavez, og ni best friend Aljun Apakatkat. Request ko paparasi. Please i-play idegarutay. Ang napkalan rakas gikan ni John Mark Manisan here in Fatima San Miguel, Zamboanga del Sur. Yes, dear! Ato na i-play na yung request. Paparasi. Ato pa yung taong daan. Paparasi. Ah! Ano diri? Hala, ato! Mga lagi ito sa kanila! Sige, atong i-play ng imong request, paparazzi. O daba? Thank you kayo all the way from San Miguel. And also sa toong mga naminaw din na sa may initaw. Thank you kayo, ha? Dagat atong mga sukidig maminaw din na karoy. Yes, maay magbaminaw all the way from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guy. Sa toong awesome nga mga sukidig maminaw din na sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Minus my Misamis Oriental and Misamis Occidental. Ala text mo aron masayod tag asa depita mo na minaw din na karon ha sa 09 98 997 8890 09 98 997 8890 And nakahatag na taog, nakahatag na kuno ang team sa target line sa number combination para karong adlaw. So good luck kanini yung tenen. Sa mga wapa na avail sa ilang product package. Anyway, ang ilang product package ang usa ka set 1 battle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo pagyud ka battle. Inana kadaghan ang inyo ang product package. Tulo ka battle sa target line Power Scent Liniment Oil and then automatic na kanga VIP ang imong transaksyon. But iba sabot, it's a lifetime nga makadawat ka sa grasya o kalipayon sa mga mahilig mo bisita o dagan din sa to ang mga Lotto outlet aron makatiam-tiam ang tenen, o diba? So, ang tenen na to ng mga gustong mag-avail, i-text lang inyong pangalan, address o ganyang inyong contact number sa 09 38 0 02 88 88. Again, 09 38 0 02 88 88. Malay natin basin og mao ni hinungdan nga mahaw as tagikan sa kalisod kapit os og kaapikin sa kinabuhi karon nga panahon na sa 12:15 na din sa ato ang pagpahigayon sa to nga programa. Of course kini ang kalandra kas kauban si Inday karon
4: Karo tayo!

0: here on Bell FM.
1: Si Tata Tuno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Ako'y pulip, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
10: Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilang naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindo na sumao. Kami, parating kayong kusuga. Imagine na ba, just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette, and no one else. At Baguette Broadcasting Company, paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahop po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
4: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Dilfin, itis, perpidad, turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagpalit ninyo sa
7: Target Line
6: product package o sa kabattle sa
7: Target Line
6: food supplements kauban sa Toluca Battle sa
7: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alauna. Mihatod gilayon o ginalaling tabang ang Provincial Government of Zamboanga del Norte ngadto sa mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa Purok, Bulahan, Barangay Torno, Dipolog City kagahapon adlaw, Hunyo 14. Sumala sa initial nga report, 15 ka pamilya o 63 ka mga individual ang napiktuhan sa sunog. Ingiatagan ng mga biktima o relief assistance, mga sinina o giproseso usab ang cash of shelter assistance samtang temporaryo silang gipapuyo sa Torno Covered Court. Walay natala nga namatay o nasamdan sa maong insidente. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Radio Bagbag. Ping Ping.

0: Rádio Barbinho.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid ro, eh. Gani ay. Nag...
2: Ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga iha.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Maglapag yung ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige pa kanan ni Mulay?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo edad.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwaypod, ang Paragis

0: Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na koy allergy ba. Nakakaon ko og kanambawon nga pagkaon like chicken, mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, muinkam pa ka!
0: Radio Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanog!

0: namin sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kun ako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Why pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan. Sa akong hunahuna, aniya sa gihapon ang kalibog ug mga pangutana. Kung anong ang tao, mubati man sa paghigugma. Ang pagbati muli pang bisanway nag-amuma, nahimugso ning kaisipan ang dakong katingala. Doon ay higayon sa akong paghikatulog, sa akong pagmata, mutumaw ang kahadlok og tumang kabalaka. Bisag ianod ako sa bulog niya ng pulong nga gugma, pagkawa ko damha nga ikahibalag ko ang usa ka matahom nga dalaga. Pagkaanindot sunungon sa malulot niyang mga mata, mo'y hingabli sa ganghaaning pagbatiya. Ning abot na gayon ang akong gikabalak-an. Ang kainit ning akong pagbati daw asiro nga sinubhan. Nag-alindasay king akong kalawasan, gugmang daw baha nga di nakapugngan. Unsaon ko man pagsugilon sa gihagawhaw ning akong dunghan. Nga gibuno man sa kauwaw kining akong galamhan. Sa kadako sa atong kalahian, ako kabus, uyamot og ikaw adunahan. Ikaw ang bituon sa kalangitan. Kung ako ang yuta nga angay lang pag-ayatakan. Kapait niya ipagkataot ang kabus ning kalibutan, igo ra sa pangandoy nga way katumanan. Subayon ko na lang ang dalan sa akong pagkapukan. Ikulit ko ning panumduman ang kasakit kong gidangatan. Isang muhulma ang pahiyom ning akong panagway. Apano patigbabaw gayon ang akong mga pagmahay. Way ikapasigarbo o way kinaadman. Nagpuyo sa pangandoy nga way katumanan. May pasiguro adto ako magpuyo sa bukid sa kaming hawan. Aron malimot sa masakit kong kapakyasan. Bisag mo biay-biay kanako ang awit sa kalanggaman. Di ko igsapayan ang tanan. Basta layo na ako ug di ko na ikaw pagahikitan. Kaywa na ibili ang pagbati kong tinipigan. Alang to kaninyong tanan, oy! Basta mamuntanan niya, Kastilyong Buhangin ta! Sa Tudling sa Mga Garay!

0: Oh, diba, Kastilyong Buhangin. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digpaminaw. Aton kaninyo sa pinaka the best nga Juandro Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamo yun mo'y amahan anak. Aton ang haplasa ng Juandro Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni atong Juandro Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag yung ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo ni Juandro Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kaya pwerte nindutang ato ang produkto ng Juandro Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin namutang kapas, suksok ba? Juandro Herbal Oil. Paminawa oh, nice testimonya sa nagamit sa produkto ng Juandro Herbal Oil.
1: Kinsa kanini ma'am?
2: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang North Cotabato.
1: Mm-hmm. So,
2: nakagamit ko aning herbal, ang Juandro Herbal Oil. Mm-hmm. Nga, epektibo yun kaayo, kaya nawala yun nga akong gibati, kaya sa dihang nakatilaw kong haplas ani.
1: Unsay gibati ni mo?
2: Sakit sa akong cancer, unya kuan, kanang akong kutukuto mag-hapdos food.
1: Mm. Unya, yun sa manin mo paggamit sa Juandro Herbal Oil?
2: Gihaplasan ako o gatong kuan kanang nagpatulo po ko sa tubig o sa akong baba o duha katulo sa Juandro Herbal Oil niya kanang ulay 10 minutos na hina na magkawala kung sakit sa akong tiyan o gapdo sa akong kutukuto. Mm. Nang wanjud kaayo, salamat jud kaayo sa Juandro Herbal Oil kaya nakatabang jud og maayo na ako. Ako makatestimon ni jud ko anak nga na maayo jud kaya muna pirmi na ako sa akong mga tuhod at kung mga wanda o wanda mga sakit-sakit, mga likod, mga bukton na anak jud ito na sir.
0: Ang una na ka-efektibo ang Juandro Herbal Oil. Juandro Animal Vita! Kalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na uguban pa. Gamit na sa produkto ng Juandro Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy ba na. O, gamit ka o Juandro Animal Vita.
3: Ako si Gilbert Tano sa nagpuyo sa Silaway Plak sa Bukal del Norte. Gamit sa Animal Vita, sa gigamit ako sa aking baboy. Wala pa magpuri sa baboy, ako nagigamit ng Animal Vita. Pwede nga natin sa panganak niya. Sa unang panganak niya, may anak siya, Dusi Kabuo.
1: Dusi Kabuo?
3: Anak niya, Dusi. Mm-hmm. Mayroong anak, sa doong panganak niya, ng anak siya, Dusi Kabuo. Unos din na siya buhi, dagko. Insog kayo. Ngayon, ang tod ka ron, Animal Vita, yapo na nga akong gigamit nila. Kaya huwag mo sinay, sakit-sakit. Wala may purga-purga, wala. Animal Vita, yun na akong gigamit sa ila. Nang magpasalamat sila ko, kaya karon, dagko na ang katong Dusi Kabuo. Kaya ang tulo ka buo, kakong yata siya akong pagmangkod kay 14, magkabuktutoy siya akong anayon. Kaya Dusi Kabuo, kabuo. Nakaroon nga dagko na katok. Kaya karon, buros na po. Wala to sukat, wala na ko gamitin ni Malvita. Katupa, naka-anak, titi, kinatasan niya, pulo, unsi, mura na.
1: So, nidaghan siya pagamit sa Animal Vita?
3: Oh, nidaghan.
0: Ngunana kanindot ang produktong Juandro Animal Vita. Mga pinalangan, digpaminaw Juandro Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Juandro Banaba Plus. Proven and tested, paminawa, testimonya, na gamit sa produktong Juandro

0: lawas kay mayo gunas atong ang lawas usa ana sa kidney. Ayos siya makatulog po ka.
1: Okay.
0: Patanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon siya atong ni Cruz Oriental. Gamit mo ana.
2: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Garay Kuya Carl sa akong anak dali sa RJ Abriol. Hinay og sa iyang papa nga si Binzi Dahinay gikan ni Angeline Abriol Dahinay. Salamat pagaray ko Anita family, Baril family, Kapangpangan family, Kaitom family og Magadan family. Aray Luloy Anita sa Anahaon, maramag bugidnon. Salamat sa pagbasa, God bless. Shout out Kuya Carl sa akong anak nga ganahan kung kaya siya maminaw ni mo si Prince Grison Ibanghilista. Sa Jutag family, Sor family, Algura family, salamat. Greet lang ko sa Gonzaga o Madula family dari sa Pangdalaga, Miss Samis Occidental. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mauna yung pinaka-the best ng vitamins sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
1: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
3: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Dawatin Norte.
1: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron drops?
3: Epektibo gyud kayo ang Vitron drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, unya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gyud kay sudan, mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-take og Vitron drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nya masigi po siya sakit-sakit. Nga wala pa siya ka-take kanang Vitron drops, bisan duha lang ka butilya ang nahurot, okay na gyud kay siya nya. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi. Maamong kuanan dili kay maminaw, bisa asa ra mo kuan ba kay tungod sa yang ka-hyper. Oh, nindot gyud kay ang Vitron drops sa mga uban diha nga wala pa gyud ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron drops na gyud sila. Kay nindot gyud kay Vitron drops.
2: Nana kanindot mga pinalanggang tigpaminaw ang Vitron syrup, no? A Vitron drops to, Vitron syrup. O, nindot po ning Vitron syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, o, testimonya na gamit sa produkto Vitron syrup mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Salty Amy, nganong nagamit mo aning Vitron syrup?
4: Ay, giubo man kung maayo ko yan. Marabita gulay kaayohon ba?
1: Giubo ang imong apo?
4: Oo.
1: O niya, imong gipagamitan aning Vitron syrup?
4: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
4: Wala na.
1: Naulian na siya?
4: Oo. Sige man kung kuhan niyang ubo kanini ang sington sa maayo?
1: Oo, mag-ubo siya basta sington sa maayo. O niya, wala po sa gilantan?
4: Wala pod.
1: Wala pod. Kana lang ubo yod?
4: Oo.
1: So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit kini rag yung Vitron syrup.
4: Oo.
1: Onya pagamit mo sa Vitron syrup, okay na siya.
4: Umiangay man siya kuya.
1: Kinsa ni pangalan nato?
4: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
4: Pirulino.
1: Taga?
4: Dirisa Negros.
1: Negros. Okay, sige salamat kayo sa paggamit ninyo anak ma'am ha.
2: Ingon ana kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron syrup, ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto nga Vitron syrup, mga pinalanggan tigpamina. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, mogamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na nang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpamina. Epektibo ni Vitron tablet, stingi gani. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
1: Pangalan o kumplitong address?
5: Daday Briones, Talakulabang, Agone, Dabaw, Mr. Hindi magkayo ko yan. Ino man, ipalitan man po kung sino na po kapag humangko na kuhaan ka ng pwedeng Vitron yung po ko kay yung senior, kami senior na labi si Kisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron tablet?
5: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Yun ang kasama ko ni Sabon Sololo kay kanang hindi ko katubuloy ako iinom kay Mahana din hindi ko katubuloy hindi ko kainom ako lang kung hindi ko katubuloy inom ko anak nauyon niya sa kanya isa po kanang kanang kalimtanon mga nalang po ako ang hindi ko anya kanang mayo yun kaya dali sa kang baka inom ko mag kanang humakuman sa kahit ang malimot
1: limtanon kay ka pero nakapag-take ni mo sa Vitron tablet. Nawa! Nauli an!

0: mauli ang dibya, pero wala kay na koing mga permintyar. Kung ano mang kaurot, kung pulong sa buhok niya, ikaw mahulong o sako kay, basing sabi mo, mainyo ang kudili, nandiyo ko matong, kasi ko sa inong kagitrema.
1: Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay din ni Albert Masyon o siyang pamilya diha sa Gituan Ipil kay Amy It's Me Zain. Idol, mugrit lang kunimo din akong mama Maribel Kalumba. Yap, og papa Juanito in Masino. Yap, din sa akong maigsoon na lang og mga bayaw diha sa Tayasan din sa Manila. Maura na idol gikan ni Meralyn. Yap, from Negro, salamat sa pagbasa, idol. Garay ko sa mga batindol family ang lula diha sa may muto sawa dumalinao si Lula Midilia Abaldi. Ang lulo Miloy Abaldi, og tanan lang na kong igagaw diha hurot og tanan ako mga uyuan. It's me Angelic Patindol sa Munching, CI Sambuanga, Sibugay. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kanabitaong kuan kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee minang kapiha niya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate niya di pud mutaas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee pero kung nakay almoranas o di ba kakulon problem kana pong ato ang Wonder Himo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce gyud kanunay ninyo basin bag kanang imong almoranas mapay pagsugo di pa kay grabe di pa siya subject for operation pwede ra gina nimo gamitan og Wonder Himo Aid pero grabe na kaayo ayo na pug isalig sa Wonder Himo Aid oy adto na po nag doktor para ang doktor na mag desisyon og unsao na ha. Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almoranas di pa kay grabe pwede pa ka mag Wonder Himo Aid nya na po kay kulon problem pwede po nang Wonder Himo Aid na to ha. Kato mga naminaw na kong hayblaron no dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure maka mabikil ka gamay dahil din kag kasuko pati nimo dali a kayong kanang muinit imong uba kay taas kay ka og blood pressure baka kaon gani ka kanang gahuboy-huboy nga humba wana aksyon nagungot imong tangkugo ba oh aksyon nag ka, di mo na ungot kanang aksyon na og kanang gahi ang imong tangkugo ba unya mura na kag una kan gini blood pressure taas gini ana no maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower nang imong taas kay nga blood pressure ha atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Kato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. O dili man na maunang mahinayak lang po kataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon tinuod mo ng ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan tinuod mo na ang pingin na imong lawas kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C kay kanang vitamin C ato nang i-acquire i-outsource ta na kay dili na kayang i-produce atong lawas mao nang kinahanglan mo gamit gitag Wonder C+ naamatay kapsula na Amtay capsule para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C+ ang capsule imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga 2 ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na tog Wonder C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Wonder C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Mayakar sa kong anak si Angel K. Hizon naminaw karon sa Giblawan. Salamat. Timbayan ako akong duwa ka anak og ilang tagsa-tagsa ka asawa pangalan Donato Lindon Jane Inday og tanang apo si Mama Lula Linda nagpuyo sa Bugos City. Salamat. Shout out sa Purok 5 Hayang Gabon Claver si Dolores Tandogon Abaw. Garay ko kang Alicia o Janjan o kang Crisil. Nagbagaray kuyan Sablan sa Lindaban, Manolo Fortich, Bugidol. O karon atong hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Rudy Ibar. Barangay Mighty. San Juan, Siquijor, Negros Island Region. Ato ning hatagag pagtagad ng mong balak naguluhan. Pag-angkon sa Kaanyag o Kapiskay. Puro na lang bagugma ang sud sa atong mga balak. Hinungdan nga ang ubang binuhat makahilang. Diba ang tumong na to ang mabuhi dinhi sa kalibutan nga Piskay o Dinilugi. Ang gusto na kong ipasabot o ipadayag ang atong lawas usara o delikadong mabungkag. Atong ampingan kay kinang atong puhunan sa pagpaningkamot aron mabuhi nga matarong sa maayong sabot. Nganong di nato paghisgutan og tukion ang mga produkto sa RSB Lifecare Marketing Incorporated ayon gamiton. Kay kini sila epektibo og tinuod, mangway duha-duha ang FDA ay nag-approve. Sugda nato paghisgot ang Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga di ka manimahong masakiton o inutil, anapay Wonder Banaba Plus nga makaayo sa mga bukol-bukol labi na sa mabay sa ilang mga matris ug suso. Og mahilig kitang mamuhi og mga hayop aron magnegosyo, mga kanding baka, baboy, manok, bibi og mga pato. Makatabang pa kita sa ekonomiya og sa atong pamilya, atong paliton og gamiton ang ginagaya nga Wonder Animal Vita. Sa atong pagmata sa bagong kabuntagon, ang imnon ang Wonder Herbal Coffee ang kaping pangkondisyon. Sa tanang tao high blood man o diabetikon kay kini luwas tunlon og dili kita atakehon. Kaniya pay Wonder C Plus nga maayo. Para tanang tao aron mulagsik sa trabaho, mamahimong luwas sa tanang peligro, kay ngatong immune system mo kusog man pag-ayo. Mamalit na ako ang mga kawander, mga amigo, uban sa pag-ampo, kapadayon sa pag-asinso. Ang RSB Lifecare Marketing Incorporated sa maong negosyo, aron kanunay makatabang sa Kapiskay sa mga tao o sa serbisyo publiko. Pulma mo na imong balak, Rudy Ibarra, Barangay Mighty, San Juan, Siquijor, Negros Island Region. Pag-angkon sa Kaanyag o Kapiskay, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan. Ado na koy? Ricardo Villarronte mo ingon ng Dios atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Radio Magbating King.
3: Oras, alas dos.
2: Radio Magbating King.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: BBC Daklit Balita.
7: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alas dos. Uman sa duha ka bulan nga paghulat, nakurat og nabalaka ang mga pamilya sa duha ka OFW nga gipusil patay sa Beirut, Lebanon. Manila madiskubrihan nga nagkabaylo ang mga patayng lawas nga giuli sa tagsa-tagsa ka pamilya sa Pilipinas. Gawas sa kasubo tungod sa pagkawala sa ilang mga mahal sa kinabuhi nang ayo sa buklarong pagpasabot ang mga pamilya kun kyon sa pagkahitabo ang maong sayop sa pagpauli sa mga patayng lawas. Samtang gipaniguro sa Department of Migrant Workers kun DMW nga mapadali ang proseso sa hustong pagpauli sa mga patayng lawas aron mahatod kini sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya sa labing dali nga panahon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radio Magbating.
8: Official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nagrambulito si Simplay, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko napapalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 1. The second number is 8. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 1, 8, and 4 in exact order.
1: 106.2 Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana o.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, o isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog, tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Diyos. Nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
1: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Lair na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko nga paradis bila-bila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
4: Radio. Radio. Radio. Bag-bag. Ping. Ping.

0: a las 3.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: BBC Taglit. Taglit balita.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Taglit balita alas 3. Naglusad na og hot force at operation ng kapulisan aron madakpan ang responsable sa pagpamusil patay sa biktimang si Bobby Macapige. Residente sa sitio Miramar, Poblacion 2, parang Maguindanao del Norte kagahapon. Sumala sa investigasyon, gipusil sa walang mahiling suspect ang biktima nga nagsakay og payong-payong samtang nagjogging sa National Highway sa Barangay Nituan. Umikan sa Samad Pinusilan, nakabsan sa kinabuhi ang biktima samtang misibat ang suspect human sa krimen. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Taglit balita. Radio Magbating.

ka muna eh. O yung pala, eh, sina pala ng pauso niyan. Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-in ka ng eh? Hindi ako marunong mag-in ng ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio.
7: Mio. Okay po si Tatay Mio.
8: Opo. Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo. Tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay... Hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
4: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Daganam man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaprodus na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal of Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Nakalikay sa operasyon, daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi og labaw sa tanan, daghanag naayo tungod sa target line. Superfood spirulina, subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-Skin Shop na! Mungwa pa na ka, mu-income pa ka!
4: Rock, rock, radio, bag-bag, king,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC, daklit, balita.
2: Kabagdag kabalkada, anyan ang BBC, daklit, balita, alas 4. Ipahinomduman ni Kurt Brian Larubis ang nurse once IPH sa Buangay del Sur ang publiko nga musunod sa mga lakang batok sa dengue sama sa kanunay nga pagpanlimpyo sa palibot, pagyabo sa sudlanan nga napunduhan og tubig nga mahimong kapuyan sa lamok. Samtang giawhag usab ni Larubis sa maginikana ng mga residente nga magpakonsulta gilayon sa pinakadaol nga health center o balay tambalanan kung adunay mga sintomas sa dengue sama sa taas nga hilanat, labad sa ulo ug uban pang sintomas aron nga kini ang katambalan gilayon. BBC Daklit Balita, alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Rádio Bim.
1: Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sed. Wapagid po nabi eh. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Tanawa po ng Taklob, basin magkaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilipin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko anay kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Z Celebrity Kajik Soap, ug Z Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
0: Set alert! Set alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
2: Kung manakit man ako mga to, dunya, mga batang namo, amon ang di kuha na plus. Kaniya to panyawan karon kahingon man ang announcer sa radyo nga kuhaan, seed liniment ang akong gitimanan na. Seed liniment. Unya, inig pagkagabi, mga plus ko. Maayog yun siya. O, nang piraminti may nagbalik-balik og palit. Lita. Mga sedang. Tagog pulupon.
0: Health Testimonies.
3: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutathione Soap. Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
4: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
5: Tibos nga gugmang ako'y kahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko ni mo o karuhay.
6: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
7: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilangan.
6: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
7: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
6: Wa mamatay si Fanny. Ni ako, Rinan.
7: Wa ko ba ginahanglan ni mo? Palayo!

0: กับไมค์อินลงดักกง
1: Hustana! Hustana, pasigikanta niya! Tabari ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: og karon ani alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Dakong kwintas nga regalo nila ni Papa ug Mama pag-graduate ako sa high school. Di araw. Mauni ang pinakamahal. Mauni ang labing nindot sa tanan kong mga alas. Mauni pinakanindot akong handumana nila. Pero huwa na ni kapuslanan. Di na ko makagamitin eh. Huwag na ko'y pagadbuhan. Mutago na ko gikan sa mga tao. May nalang ining ibang hatag ni. Huwag na kapos na lang ang tanang mga butang o kaptangan nga kong kihuptan. Huwag na ikapos lang na.

0: Minan, sukuna. Kedagan korang nak kanon uksud ane muda. Semang deorot ni mo ang inununan.
1: Napatay, tapos kikibilin.
0: Asa man ni mo dadangan nung dagan mo kayo na?
1: Mukhaan kong dagan, day. Kalit kong gigutom mo maayo.
0: Ha? Uy, pagtarong diha, uy. Makalitan mo sabta ni mo. Anong kalit ko kang gigutom?
1: Basta kay gigutom ko, day. O sige, mukhaan ko.
0: Ngano mula ka man ka, asa mula ka mukhaan? Ito kas kakahuyan ng gabi naman. Hey! Asa ka, oy, Rinan? Wala. Wala gumamati na ko. Ang samay na suho-suho at tuntuhan na. Sundan ako, beh.

Naibaw ko. Ang babae na kagbuti-buti sa naong. May magamit sa higot sa mong kabaw. Siya may gusto mag-ikog. Huwag nabali asang kasakas siya. Sabi kay problema itong babae na. Ano gusto mo siya magpagkamatay? Di na ko tuyoon. Maluoy ka itong babae na.

Hala, hala. Di bahag na. Di na ko makakita sa daan. Ngit-ngit na ako. Hanap na sab ko. Panan-aw. Rinan! Rinan ko! Kwa ako din, Rinan! Tingalig, mawagtan ko! Ngit-ngit tayo. Di na ko makasulto sa diyan. Ando! Ando! Hei naman ka, Rinan! Wala naging mutubang ako, anak. Stilan, leho na siguro to. Dili na ni madawi. Kuyaw, huwag ako dili makauli sa amoy na. Balik ko sa agi, oi!

sakit gutom na ko. Huwag ko'y panihapon rin. Huwag na'y protest din sa lango ba? Ang tigo. Huwag siya. Gabi ina. Huwag akurang usang niya suot sa lango. Nahatlo ko pero aasam ako. Huwag mo ko'y masangpit kamahin mo na kung kauban din eh. Oh, doon ay tao sa gawas. May layo kong mga sapot sa baba sa lango ba? Nakitaw. Kitalo! Dili magkagawas na akong tingog. Kinsa ka din ang nasa gawas sa

0: Mayong gabi eh. Nabitaw niya sa sun sa langob. Mahimo bang musuod ko? Niya ko ina ang pagkaon. Day? Niya ka magpuyo ni langob, di ba? Niya ka ba sa sun? Niya ko ina ang pagkaon alang ni mo. Basig huwag ka pa ipanihapon. Musuod ko ha?
1: Oma, Sirinana. Niya Sirinana. Niya sa sal...
2: Dili tika asawa tuna.
3: Di na.

Oops. Ayok tingog. Nasayod ko nga kaila ka na ako. Pero ayoko pasudla. Di kumusod. Oops. Ayaw pagreklamo. Tumana akong gusto. Sige, kana... Sige na, isarang gate. Eksaba ni Lolo nga ni Aniko. Mabalik ra ko kung waan ay mga tao nga nagsunod na ako. Sige na, isara na ang gate. Ay, kanikay. Nakabantay ang driver nga may nagsunod na mo. Ay, Eric. Jay. Tigyod mo professional nga mga detective. Booking dayon mo. Ay, mulakaw na lang ko. Pagwas ng village. Mayon na lang nag-uniform gyud ko caregiver. Di halata nga ako ang apo ni Biting. Nga naman kahang gisundan ko nila? Nga naman kahang?

0: Ngano ni aga? Makapila ko naman ikaw, Sulti. Nga gedi ko gusto makitaan ta ka.
1: Ha? Tiguwang na ta, Chen. Magduda pa bagihapon sila kung nagunsa ta.
0: Nay ko gusto makitaan ta ni Eric.
1: Nakigbuwag imong anak sa akong anak.
0: Natural. Ang akong gusto ang matuman. Gipakasla niya ang apo sa tiguwang.
1: Di nini mo mabuhat na ako.
0: Unsa pa may imo? Yatagan ko na ikaw si mong gusto. Hain naman din akong ki-invest ni mo.
1: Gigugba ni mo ang akong kinabuhi.
0: Wa ko'y giguba nga kinabuhi. Ikaw. Ikaw ang may gusto ang imong posisyon o kahimtang.
1: Hangtod ba na'y karun? Wa lang gihapon ka magbasol sa imong gibuhat di rin ako?
0: Oh, misaad ko ni mo. Pero, tungod kay nagtuo ko nga anak ko si Venner.
1: Oo. Nisaad ka samtang nagpugas ka na di ay uglaing bata sa sabakan sa uban. Kay kun masayod sila nga si Eric anak mo
0: sa... Betse! Ayaw din ipadayon og litok sa imong gustong isulti. Kundi ka gustong may daw tamay tabo sa imong anak.
1: Ha!
0: Taguoy sa mong kasing-kasing ang buot imong isulti. Kundi ka gustong ilubog na ko ang maong sikreto o banimo o sa imong anak sa ilawom sa yuta.
1: Unsa?

0: sir.
1: Naglakaw raman si Miss Beatrice. Murag paminaw ko. Nakamalay na siyang gisunda na to siya.
2: Pasakya siya dere sa kotse.
1: Sir?
2: Pasakya siya dere sa kotse o banata.
1: Iya, sir. Karoon na yun, sir.

naman ka ni si May. Medyo hapon na kayo. Wapa magid siya. Hain man ka ni bataa. Gikolbaan rabako. Hain man ka ni si May. Akong suwayan sa pagtawag.

0: Unsa may inyong tuyo?
1: Tri sa balak nga pinada ni Rudy Ibar, Barangay Mighty, San Juan, Siquijor, Negros Island Region. Ato ni nga tagag pagtagad ning mong balak naguluhan.
2: Ano siya makita kung may sexy night ni May?
0: Hoy! Wa mo ba sabot na ako kung nga nung kalit lang ko ninyo gisundan? O gisakay din he? O nga nung nakiksabot ka na ako, Jay? Apan wa ka mo to nga sa tong sabot.
2: Ikaw ang mayangayan nga ipasabot na mo. Nagunsa ka rito.
0: Klaro na kaayo. Nangandam na ko sa tubag. Galak ako ganina. Nagbayan akong tubag. Ay.
3: Miss, pagunta na ako sa umbus.
0: Naaman tatay kontrata nga human sa atong kasal, di na ta magkita. Nganong ka mo may magsigig padool na ako? Magpabayad ka ako ninyo og breach of contract. Oh, di ba? Kamu pirmi ang musupak sa kasabutan.
2: Na... Kumbaga nga kong pangutana. Mubayad ako sa penalty.
0: Oh, pila may inyong ibayad na ako? Kisige man lang mo supak sa kontrata.
2: Lagunsa lagi ka dito.
0: Bi, sulya na to. Akong giandam na tubag. Nga naman, kaila ba mo sa akong giadto? Interesado man kaayo mo.
2: Tubaga nga akong pangutana.
0: Di ba pwede mag-apply og trabaho?
2: Oh.
0: Oh, nang-apply ko. Kita ka ni nga akong gisulob.
2: Oh, nang-apply kag trabaho?
0: Oh, maid. Maid ba o caregiver?
3: Muriso kag adto? Di ka mo agig agency?
0: Kinsa may nagsulti niyo nga wa ko ni agyog agency. Kamura pod. Moabot ka ha ako dito kon wa ko ni agi? Unsa man say kalamag na ko sa address kon wa ko mo agyog agency? Ay.
2: So, nangita kang trabaho?
0: Oh, kay nawad-an man kong trabaho tungod ni mo. Thank you.
2: Okay. Jay, diretso sa bahay ni Mama.
0: Sabay sa iyang mama? Nga naman, sabay sa iyang mama.
3: Sir, sabay sa iyong mama?
2: Oh, diretso to sa bahay sa akong mama. Ato siya. Radio, Radio. Radio. Bad. Bad. Bing. Bing.

0: Radio Bad Bad Ping Ping.
1: Horas a las 5:30.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

Habon po sa ating lahat. May hapon sa itong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito tayo sa ating programang The People Should Know. At tayo po'y marinig sa Station DXBJ 756 Radio Magdiling AM, DXA 106.3 Bell FM, at sa ating Facebook page, Antonio Cerillas. Pag-usapan natin ngayon itong pananakot ng China kay Secretary Gibo Chudoro. The headline po ito, China Sanction versus Gibo Can Unfriendly Act, DFA. Yan. Kita mo niya man. Yan. Kung natatandaan nyo, ang unang na-sanction na ng INSEC o China, Communist China, yung mga tatandaan nyo, si Ombudsman Morales, Justice Morales, hindi siya pinapasok sa Hong Kong pa. Ha? Pati natin Secretary of Foreign Affairs, pati yata si Justice Tony Carpio. So, dahil sa sila ang nag-file ng ating kaso sa Permanent Maritime Court doon sa Hague. Kaya nagalit ang mga INSEC. Hong Kong pa lang, inisunto na sila. And yet, ang Hong Kong is a special economic zone daw. Pero ngayon, makikita nyo, ang China, Communist China, nakailam. Hindi sila pinapasok. Sino ang pangalawang binan nila o sanction? Ang mga municipal officials ng Kalayaan, Palawan. Kasi nga, nagalit ang mga INSEC, bakit daw inaangkin natin yung mga isla na yon, ha? Sakop doon ng China. At ngayon, meron na namang pinasok sila ang Scarborough Shoal. Pag-usapan natin to. Di ba nung panahon ni President Aquino, Noynoy, pumunta tayo sa Permanent Maritime Court base sa United Nations Law of the Sea, UNCLOS. Kasi ayaw natin mag-ipag-away. Kaya nga, kung tatandaan nyo, si Trillanes ay nagkaroon ng backdoor negotiation para walang gulo. Pero ang Communist China, kambuli. Alam nyo, maliit lang China, tandaan nyo. Bakit maliit? Yung pong Wall of China, yun ang hanggang doon ang boundary nila. Pero sinakop na nila ang Manchuria, two-thirds ng Mongolia nakuha nila, kinahod ng Inner Mongolia, Kyrgyzstan, kinuha na nila, Kamusliman yun, yung Tibet, at saka yung Yunnan. Kaya mo lumaki. At gusto nila sakupin yung mga kadagatan mula sa Vietnam, papunta sa Malaysia, papunta sa Singapore, Brunei, papunta sa Indonesia, Pilipinas. Kasi pangalan daw, South China Sea. Pero kung sanay kayo makinig sa mga programa, pag dumikit sila, yung barko na dumikit sa exclusive economic zone ng Taiwan, binapalis sila. Ha? Taiwan yan, ha? Maliit na bansa, pero matapang. Tatandaan nyo, minsan, pumasok yan sa exclusive economic zone ng Vietnam, pinabinumba ng mga Vietnamese, pati yung mga factory ng Chinese doon sa loob ng Vietnam, pinagsusunog nila. Ano pa? Indonesia, Malaysia, Japan, South Korea. Tayong pinakamabait. Pumunta tayo sa korte at
umabot na ilang taon, lumabas ang decision. Eh, babalik ko naman to. Kasi marami sa atin, ang Pilipino, naloko na isang kandidato pagka-presidente. Kung tatandaan nyo, sino kandidato? Si Miriam Defensor Santiago, si Senator Rojas, Vice President Binay, si Grace Po. Yung mga pro-tay na lang pag-usapan, marami pang kandidato. Anong sabi nitong apat to? Miriam Defensor Santiago, abogado. Si Binay, abogado, parehong UP. Si Grace Po, graduate yan sa Amerika. Si Rojas, graduate yan sa Stanford Economics. Now, dati senador, Grace Po dati senador, Miriam dati senador, Binay, Vice President, incumbent siya noong 2016, presidential election. Pero yung mayor ng Davao, ah, yung apa sabi, hindi. Hintayin natin ang decision ng Permanent Arbitral Maritime Court. Hintayin natin. Pero yung taga Davao, yung mayor ng Davao, si Digong Duterte, ano sabi? Ito, binabalik ko lang. Ah! Ako hindi na ako maghintay ng decision ng korte-korte na yan. Ako gawin yung presidente, pupunta ko sa pinakamalapit na sasakay sa Navy, sa pinakamalapit na island, sasakay ko sa jet ski, ilalagay kong bandiya ng Pilipinas, sabihin ko sa Mexico, alis kayo dyan. Tapos ano sinabi? Sir, mga patayin ka. Gusto ko nga maging bayan eh. Tingnan mo itong taon na panalo. Maraming na bola, maraming na guyo. Katulad sinabi niya, 3 to 6 months, wala na kriminalidad, ang bala, parang damo. Aniwala naman tayo. Short, naguyo tayo. Ha? Now, lumabas ang decision, July 12, 2016. Kailan umubos si Duterte? July 1, 2016. Ibig sabihin, wala pang 2 linggo, lumabas ang decision ng West Philippine Sea, atin. Ha? Arbitral tribunal to. Atin. Atin ang West Philippine Sea base sa United Nations Convention of the Law of the Sea. UNCLOS. Atin. Ano sinabi nung magaling na mayor ng Davao na ngayon nasa Hague? Sinabi niya, nako, appeal na ito. Pwede ito basura. But, this is only a scrap of paper. Sabi niya, matandaan niyo, sabi niya, papila ito, basura natin. Dagat. May tayong, di natin, dami-dami natin dahil Pilipinas. Yan nga sinabi niya. Hindi ko yung magayang boses ni Duterte. Dami na rin dagat. Kailangan panalin niya. In short, mula nung umupos si Duterte, 15, may order siya. Sinabi nga ni Tarriale yan, na sa Navy at sa Coast Guard, kung andyan ang mga insik, mga barko ng insik, huwag kayo lumapit. Yan siya military ala. So in short, itong mga insik na ito, nasanay pumasok sa ating West Philippine Sea. Kaya nga, ito babasahin itong mga reklamo ng mga taga-Sambales. Ha? Lumabas po ito sa Inquirer. Sabi nila, sino lang po ito ni
Joanna Rose Aglibot, Enquirer. Sambales folk assert freedom to fish in West Philippine Sea. Ano man naman to? Pati ang ating mga local na mangingisda, inaharas, amid Chinese harassment. Ibig sabihin, tinataboy sila, pinapaalis sila. Sabi nga nila, lolo ko ba dyan na nangingisda? Ngayon, bago, tinataboy kami ng mga insek. Pambira naman to. At, nagayang bago, naglagay ng floating structure doon sa loob ng shoal. Ang tanong ko, bakit hindi natin bombahin yan? Bakit natin hilahin yan? Nasa loob na yung teritoryo natin, gayahin natin yung kapitbahay natin, pakita naman natin, hindi tayo takot. Itong ginawa nila kay Secretary Gibo Chidoro. Itong ginawa nila. Si Secretary Chidoro, siya talaga ang in charge sa security affairs natin. Kaya nga siya Secretary of National Defense. Ibig sabihin, trabaho niya ito. Ano yung sinabi niya, yun din ang utos ng ating mahal na Pangulo. Bakit ninyo, bakit ninyo tatakutin ni pwede pumasok sa China? Kaya nga sabi ni Senator Pangilinan, sumusobro naman itong mga ito. Si Secretary Teodoro ay hindi masama sa kanya magsalita kontra sa mga insek, sa lalo sa kanilang intrusion at aggression, sapagkat siya, si Teodoro, yan talaga papel niya, that is his role, to implement our national defense

Ah? Di mo, kumanta na ating bayang mag-ilir. Walang kababata. Katulad ni Alice ko, walang kababata. Biglang naging mayor. Pumapayag ba kayo dyan? Alam po ninyo, ang Pilipinas was never part of China. So it Formosa o Taiwan. Tingnan niyo history ng Taiwan. It was never part of Taiwan o China. Nung natalo lang ang Japan, ginawa ng mga Amerikano, kasi natalo ang Japan, teritory ng Japan yung Taiwan. Ang mga matatanda dyan, ang salita ni Pongo. Doon temporarily niligay yung isang government ni Chiang Kai-shek. E patay na Chiang Kai-shek. Kahit tumataga Taiwan o Formosa, natin Formosa, they don't want to be part of China. They want to be their own republic. Para sa akin, why don't we recognize Taiwan? Ano masama? Kung noon, ha, nirecognize natin ang si President Marcos, yung matandang Marcos, Russia, China, yung mga Eastern European countries, nirecognize niya. Walang masama kung nirecognize natin Taiwan. Alam ba niyo mga kababayan, ilang Pilipino nagtatrabaho sa Taiwan? Sobrang 500,000. Ilang mga Pilipino nagtatrabaho sa Communist China? Wala makapagtrabaho doon. Alam niyo bakit? Almost 60% doon walang trabaho ngayon sa daming mga factory umaalis sa China. Kaya may problema sila. Kaya siguro naghahanap ng away ang gugulo dito sa atin. Pero ang target talaga ng mga insignihan, kunin yung ating mga gasolina dyan. Because our West Philippine Sea is very rich in natural resources. Yun ang totoo. Nakita no? Tabilan ng malampaya, minakuha naman tayo gasolina. Saka gasolina. Pagpapayagan pa natin itong mga kaibigan ng Hapon, Amerikano, Canadian, Australia, maghanap ng gasolina sa West Philippines, sigurado ako, baka mas marami pa tayong pondo kaysa sa mga Middle East countries. Kasi mga lawak itong West Philippines natin. Ako nga, may nakausap akong kaibigan ng congressman, Pugado. Sabi ko, why don't you suggest? Total, nag-iimbestiga pa nga tayo sa mga ghost projects, substandard project. Why don't you suggest for the year 2027, mag-invest tayo sa DPWS, kumuha tayo ng mga gawa natin artificial island niya, mga mababaw na, Scarborough Shore na yan. Palakayin natin yung ating municipality of Kalayaan. Ano pa yung mga feature na mabababaw? At kausapin natin ang ating mga kaibigan, Japan, Korea, Canada, United States, Australia, England, India. Tulungan tayo gumawa. So, yung mga congressman, senador, wala mo ng project. Bago nga, doon muna tayo gumawa ng mga artificial island. Baka muna, ano na tayo tumainsik na ito? For 2027. Yun ang pakiusap ko. At lakihan natin, ha? Lita natin yung budget ng ibang opisina. Ha? Ano na lakihan natin? Of course, Department of National Defense. Pag dumami ang ating barko na gira, kabili tayo ng mga missile, aeroplano, yung dapat gawin natin para makita ng China, katulad tayo ng South Korea, hindi takot. Ang South Korea, maliit lang. Katabi North Korea, katabi China, pero hindi sila takot. Ang Japan, mas malapit sila sa China, pero hindi sila takot. Tayo malayo. Pinapasok ang ating mga mababaw feature. Kung low tide, lumalabas yung mga bato dyan. Kung low tide, ay bakit di natin i-reclaim yan? Bakit di tayo gumawa ng military airport at military seaport? Bakit di natin gawin for 2027? Total,

0: nagipagkaibigan na tayo uli. Ah, noon, binapatikos natin si President Marcos. Lakad ng lakad. Eh, siyempre, sinira ni Duterte ang relationship natin sa mga traditional kaibigan natin. Diba? Noong ilang taong presidente si Duterte, ano pinuntahan niya? Mostly, Russia-China. Russia-China! Ilang beses punta sa Russia. Ano ba natulong ng Russia sa atin? Ito ngayon, kaibigan niya ang China, nasanay, binubuli tayo. Kasi pinabiyaan ni Duterte makapasok sa ating area. Ay, maawa ng Diyos, nanalo tayo sa Maritime Arbitral Court at itong mga teritoryo ito. So, andyan na mga Amerikano. Bayaan natin silang tumulong sa atin, kausapin natin. Total, si President Trump, tuwan-tuwa na nagipagkaibigan si President Marcos. Ganun din ang Prime Minister ng Japan. Ganun din ang leader ng Canada, ng Australia, ng India, England. Kaya, hindi na nagpapansin, marami ng barko de guerra ang pumunta rito at naipag-partner sa atin, France, England, Germany, Australia. Bah! China ngayon? Kita mo, may nakita nga akong helicopter made in China. Ha? Nahati, may pa nahati. Ay, mga pagpak yan eh. Kaya tayo mga Pilipino, we should start to boycott any made in China. Lalo na yung kanilang mga kotse. Maganda pa yung made in Vietnam na electric. Yung made in America, made in Japan. Yun ang bilhin natin. Huwag yung made in China. Ha? I-boycott natin. Wala naman silang binibili sa atin eh. At wala tayong pakiramang sa kanila. Yun ang totoo. Kaya, exciting, it's high time. Ha? Oh. Punta sa itong BID natin. Hanapin naman ninyo. Yung mga law enforcement, hanapin ninyo itong mga illegal Chinese. Baka mamaya, biglang magagulo. At tataas ng karan ko naman yan. Panahon na para hanapin sila. Kaya dapat mo nang gawin natin for the year 2027, tal magulo pa. Ay, natutuwa nga ako ngayon kasi napipisin nila na Senator Pangilinan ang magiging chairman ng mag-iimbisiga sa mga ghost projects, sa mga project. So, we should not plan anything. Total, imbestiga the whole 2027. Kita mo, naglilibot si Vince. Marami na natatapos kasi natatakot. Ha? Pero yung mga ghost, siyempre, wala na yun. Kasi impera, nag-atsos politika, ayan ba? Sabihin mo yung mga taga DPWH, nagsusoli ng ilang milyon, 300, 200, 100. Maganda, grabe pera yan. Para lang maging state witness sila. Ha? Now, kaya, isa pa yan, ito si Senator Bongo. Pero totoong pangalan yan, Christopher, ha? Lawrence Tisorogo, CLTG Builders. 2016, nagipag-partner niya di Skaya. CLTG Builders. But alias Bongo ginagamit niya para hindi mabisto yung CLTG Builders. Alukuhan din yung Duterte yun. Kaya itong mga kapatid natin mga mangingisda sa Palawan, they're suffering because of what Duterte has done. Allowing the Chinese to bully them. Yung mga mangingisda sa Mindoro, ganun din. At ganun din ang mga mangingisda sa Zambales. Naku, dami pa akong kumagalag dyan. Sa Pangasinan, sa Ilocos, yung nakaharap sa West Philippine Sea. Yun ang minubuli nila. So, it's high time. Binabastos yung mga opisyalis namin. It's high time yung nasa Scarborough Shoal. Tanggal yan, hilahin yan. Anyway, floating naman yan eh. Ah, Ilahin natin yan. May mga barko na tayo pag-iara. Ilahin natin yan. Dali natin dito yan. Tingnan natin kung recess ba yan. Baka mamaya, bigla na lang magkaroon ng island mga yan. Alapit na yan sa Pilipinas. Kawawa naman yung ating mga kababayan, mga isla. So, it's high time. Hindi pwede yan na sila mag-abuso sa atin. I'm talking about the illegal Chinese here in the Philippines. Huwag na yung medu Chinese. Karimihan naman sa atin, medu Chinese. Pero yung mga bago lang, itong mga sakop itong presidente nilang inabusado, nabuli, titinan mo, kala mo, tatanga-tanga. Pero, nabuli siya. Kaya maniwala kayo, magbasa kayo, hirap ngayon ang China kasi mas maraming isyo ngayon sa mainland China na walang trabaho. Sobras 50%. Kaya yun ang sakit ng ulo ng presidente nila at ng Communist Party. Dahil walang trabaho ang kanilang mga kababayan. Kaya gusto nila manggulo. Kung gusto tayo, di ba tayo pabayaan dahil sa ating mga defense pa ginagawa ng ating masipag na presidente. Meron na tayong defense, mutual defense treaty with South Korea, mutual defense treaty with Japan, with United States, with Canada, Australia, India, France, Germany, United Kingdom. Yung mabibigat na bansa. Partner na natin. So, ibig sabihin yan, kung lulo, pati Indonesia. Malapit na yan. May partnership tayo sa Indonesia. Matpak. Meron nga tayong magandang partnership sa Indonesia. Kung meron itong mga isla na sakop nila, gusto nyo kaya nga. Kung may isla din na sakop sa atin, may mga isla nga doon, Tagalog speaking eh. So, break muna tayo para for the next session. Panggabi.
1: Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Radyo Bagbag.
1: Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, ladies and gentlemen. Mayang gabi sa itong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito po tayo sa ating second portion, panggabi. At alas 6 to 6:30. Dito po sa People Should Know. Pag-usapan naman natin ngayon ang liderato sa Senado. Of course, alam na ninyo ang kaso dyan na sinusunod ngayon, yung kaso ni Abilino versus Cuenco. Noong po 1949 nangyari yan. May isang senador na nasa abroad at nagkaroon din ng kanyang hidwaan yung dalawa tang senators abroad. Kaya yung isa may sakit, kaya nagkaroon ng 12 ang majority. Dito naman, di ba ilan sila ngayon? 12 sila, di ba? 12. 11-12. Si Bato, sumipot lang para ma-elect si Alan Peter Cayetano maging Senate President. Sinundo pa. Ang taga nagtatago yung November pa, pero alam pala ni Alan Cayetano kung saan nagtago. Kinuha niya pa just to vote. Tapos nung wala. Kasi sa ating saligang batas, if you elect the Senate President, it has to be 13. Kaya pang 13 po si Bato. Ngayon, nawala na naman si Bato. Bayan mo si Bato. Pero nakulong si Jinggoy. Problema kay Jinggoy, yung kanyang kaso is non-bailable. Patulad din sa prinsipo ng Abilino Cuenco case, it's beyond the reach of the Senate kasi non-bailable eh. Well, ganyan talaga ang history. Tatanda nyo, nakulong si Enrile. Hindi rin nag-participate. Nakulong si Trillanes, hindi rin nag-participate. Nakulong si Laila Dilema, hindi rin nakaparticipate. Because they were beyond the control of the Senate. Kaya huwag niyo sabihin, ito pa kulong ni Jinggoy, hindi makaparticipate, bias, no. Nangyari yung Kinrili, Trillanes, Laila Dilema. Diba? Kinulong nila si Laila kasi si Laila ang nag-umpisa pag-imbis nila sa extrajudicial killing nung siya pang chairman ng Human Rights. At nung naging senador siya, bigla siyang pinakulong. Ha? At nung nawala Duterte, lahat ng nag-executive binabit, umatras. Sabi na, kinihit na sila ni Aguirre. Except yung isa, si Santiago. Ano? Sinunog kasi meron daw sakit na. May sakit. Kaya nakakulong yun sa kwan. Munting lupa. Yun ang hari-hari na sige-sige. Ayun, ganun lang binasos si Laila Dilema. So, huwag kayo mga DDS, huwag nyo sabihin, andyan lang naman sa Pilipinas si Jinggoy. Bakit hindi pwedeng bumoto? Nangyari na yan sa tatlong senador. Enrile, Trillanes, Laila Dilema, andito siya sa Pilipinas. Kaya lang, ang prinsipo dyan, pag hindi kontrolado ng Senado, nakakulong kasi, lalo ito si Jinggoy, non-bailable, hindi pwede makaparticipate. Kanilang rules po yan. Okay. So, naging 12 sila. Hindi man nakipapakita si Bato. Sa prinsipo ni Abilino Cuenco case, Pag 12, may quorum na. Pag may quorum na, ha? Kasi wala si Jinggo eh. At wala si Bato na tatago. Onsi lang ang grupo nila Katsalyan, sumipot si Escudero naging 12. So katulad ng principal ng Abilino Cuenco case, may quorum. Sapagat hindi kasama sa bilang si Jinggoy. So kung hindi kasama si Jinggoy, 23 lang sila. So yung 12, may quorum na. Pabayaan mo na muna si Bato. Mahuhuli din yan. Katulad nung pumatay sa Koreano, yung Dumlao. Now, kaya ang inilik nila, pro-tempore lang, pati mga rules. Katulad din sa nangyari sa Abilino Cuenco case, sinong nirecognize ng Malacanang? Si Katsalyan, speaker pro-tempore. Ano ibig sabihin ng pro-tempore sa English? For the meantime, pro-tempore, Latin po yan. Sa Tagalog, ay siya muna, wala yung speaker. Bakante, you can declare the office speaker vacant, but you cannot elect a new speaker. Kaya, pinakamataas, Senate President pro-tempore. Yung mga meeting nila, Marcoleta, na dumating si Alvarez, umalis sila, hindi naman meeting yung peke yun eh. Alam naman nila yun eh. Now, ngayon, katulad nung Abilino Cuenco case, narecognize ng Malacanang ang grupo ni Katsalyan. Kaya sabi nga niya, the head of the Senate, narecognize din ng House of Representatives si Katsalyan. So, ang legal ngayon, ang grupo ni Katsalyan. Now, ang tanong dyan, pwede ba silang maka-act as say impeachment court? Yes. Because they have a quorum. The 12 of them. Tingin ko naman, if you ask my opinion, I think Senator Villanueva will be president. Because di lang niya naiintindihan. Siguro, yung tatay niya, baka pinagsabihan siya. Alam mo yung tatay niya, si Eddie Villanueva, matinong-matino yun. I'm sure he will prepare his son. Sumama ka na doon, huwag ka sa mga kalukuhan. Kita mo, si Cayetano, nag-propose pa kay Katsalyan, sharing daw, time sharing, katulad ginawa niya kay Velasco. Eh kung mag-ipag-sharing ka kanya, hindi naalis yan. Kapit to kuya si Cayetano, makapal mukha niyan. Now, itong mga bilya, wala namang issue itong mga bilya. Yung issue naman nila yung kanilang company, yung family company nila. Hindi naman personal issue sa kanila. Tingin nila siguro, bata pa sila, bakit sila sasama sa mali. Posibleng sumama yan. At I'm sure, yung iba dyan, sasama din. Now, ang problema yan, yung conviction. Kasi kailangan daw 2/3 talaga, 16. Now, kung makikita yan, ha? Kasi makikita umalis talaga eh. Ha? Alam talaga nila, yung mga nakatagong mga pera ni BP sa kanya-kanya husband, bilyon-bilyon yan. Matagal na sinabi, trillions yan. At yung joint account ni Sara at kanyang tatay, bilyon-bilyon yan. Pag nakita ninyo yan, magtataka kayo, magkano naman sweldo ng mayor? Ng BP? Yung mga perang inabuso niya, nilustay niya. Siguro naman, ha? Kung galit kayo sa magnanakaw, ito, bilyon-bilyon, milyon-milyon to. Kaya nga, nakita nyo ngayon, si Senator Pangilinan ang mag-iimbestiga sa mga kalokohan. Nito-hinto yan. Nito-hinto ni President Marcos. Kita mo. 10 years yan. Bistigyan yung last year ni Aquino. Bakit? Because yung last year ni Aquino, nag-iwan po si President Aquino ng 1 trillion pesos at 50 billion. Kaya si Duterte gawa ng bill. Diyan nagsimula yung kalokohan. Kaya, kita nyo, pati yung first 3 years ni Marcos, hindi niya pinagtakpan. Isama nyo. So, pinagtatakpan ba ni President Marcos sa kanyang pisa? Hindi. 1 year of Aquino, 6 years of Duterte, and 3 years of Marcos. Kaya, paimbestigahan. Abuti nga kung si Kiko Pangilinan, ang mag-imbestigahan, liberal yan eh. Ah, hindi papanig niya sa taon ni Marcos, papanig ni Duterte, liberal yan. So, ano maganda? Maganda ito nangyari. Kaya, ang suggestion ko, itong 2027 budget, ha? Iponin natin, gawin natin, improve natin yung mga mabababaw ng Scarborough Shore, yung Baho de Masinloc, yung Kalayaan Group of Island, mag-reclaim tayo. Yung Singapore nga, dati ilang hectares lang yan. It was less than 40,000 hectares. Ngayon, 60,000 na. Naka-reclaim lang 20,000 hectares. Eh, yan ito, mababaw ito. Ito, Scarborough Shoal na yan, mga bato na yan, nung panahon ng mga Amerikano, dito nagpa-practice mga Singaporean. Kasi yung bayaw ng kapatid ko, piloto ng Singapore, mga bato yan, dandiyan binubomba nila yan. Pero bago magbomba, mag-practice yung mga taga-Singaporean dyan, nagsasabihan yung mga isda sa bahay, huwag kayo lumapit dyan. So, palisin natin mga insik. Gawa tayo ng mga airport dyan pang jet. Lagyan natin shipyard dyan mga yan. Bakit hindi? Malapit din tayo, may depensa din tayo kunta sa mga insik. Kukulang yung pera natin, mita na yun sa Amerika, Japan, Korea, Australia, Canada. Siguradong tutulong yan sila. I hope itong proposal ko, mapapakinggan ng ating mga high officials. Alam siyo yung mga galit, kung 2027, walang budget di Petrolis except gumawa ng artificial island. Yan ang pinakamagandang budget. Yan ang pinakamagandang project ni President Marcos. Gumawa ng mga artificial island. Katulad niyang mabababaw dyan sa Kalayaan Island, siguro pwede pa yung umabot ng 1,000 hectares. Scarborough, pwede rin another 1,000 hectares. What are you? It's high time. Kasi noon, yung Hong Kong airport, nasa sentro yan. Pag landing mo sa airport, iilag ka pa sa building na mataas. Anong ginawa nila? Ito bago na airport. Ang ginawa ng mga English, bago sila umalis. Andun, yung dagat. Yung dagat. Meron din sa airport Japan. Dagat din. Nireclaim nila. Bakit hindi natin mareclaim itong ating sariling dagat, kadagatan. Total, meron na yung decision ang permanent arbitral court. Kaya, sa yeso ko, DPWS budget, wala na muna yan. Diyan na lahat. At siguro, next to education, palakihin natin ang budget ng Department of National Defense. Pagbiyan na muna natin ang budget ng DNR, DTI, DepEd, wag. Dapat malakihan. Ano pa yung mga pusin ng mga... I-concentrate natin dyan. Tapos, payagan natin ang mga Amerikano, Japan, mag-drill yan para kumuha ng langis. Australia, India, yung mga gustong pabiyagan, pabiyagan natin, pabiyagan. Palisi natin maisip dyan. It's high time. Tapos palisin na dito mga illegal Chinese na nakapasok dito dahil sa kalokohan ni Duterte. Alam niyo yung passport ginawa niya 10 years, makalisay 10 years, para hindi na bumalik yun sa opisina ng LTO kasi hindi marunong mag-Tagalog yun, hindi marunong Bisaya, hindi marunong English, para hindi mahuli. That is not for the favor of the Filipinos, that is to favor the Chinese. Nakita niyo, yung insik sa Bambang Talek, naging mayor pa, gumawa pa ng istorya. Because in China, meron talaga silang isang college doon nagtuturo ng Tagalog. So pagdating dito, yung iba marunong Tagalog. Akala mo, matagal na rito. Ay ba tayo? We know how to speak English. Kaya marami Pilipino TNT sa Amerika kasi akala ng mga Amerikano, matagal na ito sa Amerika, English speaking to. Yan. 2027, dapat ang budget ng DPWH is to reclaim island. Gawin natin airport, gawin natin seaport. Makadugo yung mga aircraft carrier. Ilapit natin yung mga islands para malapit din sa China. Kung meron man dyan, masasalo natin yung mga ano may mga mission nila dyan. Ay, tayo matatakot. Mas dapat sila matakot kasi mas marami silang infrastructure na masisira sa atin. Yung gold jam lang nila, ay naku, napabagal nga ang ikot ng daigdig dahil dyan sa gold jam nila. Ha? Dalawang river ng ginawa nilang dam, kumukuha yata ng ilang milyon megawatt yan. Ha? Marami silang ginagawa kalukuhan at the expense of the environment. Kaya, siguro, inisip na, kaya-kaya ang Pilipinas. Matapang ang aming presidente ngayon. Kaya nga siya nangipagkaibigan sa mga dating mga kaibigan na tatay niya para hindi kayo pwedeng abusuin kami. Kaya mo, kita mo, marami kayong binimbarko, marami yung binigay rin barko, marami kayong binigay ng aeroplano, marami rin kayong binigay ng aeroplano, at meron kayong missile, Brahma missile, andito na, dami na, ang galing sa India. Bakit tayo matakot? Kung tatakutin tayo, lalo tayo tatakutin ng mga insik na yan. They have more everything to lose. Sa dami na infrastructure, mawawala. Believe me. Takot lang nila. Punta tayo rito sa trivia. Mukhang hinihintay na itong trivia na ito. Ha? Noong June 12, 1898, si Emilio Aguinaldo nag-proclaim ng independence doon nga sa Kawit, Cavite. Alam natin lahat yan. Noong June 12, 1900, ang German Federal Parliament nag-approve ng Germany naval expansion to make the German fleet the largest in the world. Ayun. Largest in the world, ha? 1911, June 12, si Al Capone, tatanda yung Al Capone, yung notorious American gangster, na-indicted yun, hindi sa pagpatay ng tao, kundi sa, ano, sa perjury at 5,000 counts of prohibition and perjury. Kalit na kaso, pero nabilanggo. Now, yung June 12, 1963, yung pelikulang Cleopatra ay starring si Elizabeth Taylor, yung isa sa mga pinakamagandang babae, at Richard Burton, pinakamahal na pagkabelikula noong 1963, umabot ng $44 million, ha? Just imagine that. Now, noong June 1373, yung Anglo-Portuguese Treaty of Perpetual Alliance was signed in London between King Edward III and King Ferdinand I. Ito po yung pinaka-oldest treaty ng England at ng Portugal. Hanggang ngayon. Kaya 1373 pa, tandaan niya. In June 30, 1966, the U.S. Supreme Court issued the Miranda Rule, which established the suspect must be informed of their rights before questioning them. Ayun, ginaya po natin yung Miranda Rule sa U.S. Supreme Court. Ha? Pagsasabihan ka, you have the right to remain silent. Anything you say, you are entitled lawyer. Yun. Yun ang trabaho ng police. Noong June 30, 1944, noong World War II ang Germany, nag-launch ng B-1, the first flying bomb. Naku, cruise missile pa. Minmumbang England. Pero apat lamang sa 11 ang tumama sa England. June 14, 1777, yung American Continental Congress adopted the Stars and Stripes. Yung ngayon ang official flag of the United States. Ayan. Noong June 14, 1897, the Battle of Mount Puray in Montalban, Rizal was a decisive victory for the Philippine revolutionaries commanded by General Liserio Jeronimo against the Spanish forces under Felipe Tujols. Ang hirap ang influence to. Kastila na ito. On June 14, 1942, the Commonwealth of Philippines became a member of the United Nations. Ayan, ha? 1942. Hindi pa tayo Republic, Commonwealth pa tayo, pero nag-member tayo sa United Nations in 1942. Gera po yun. 1945, the Philippine-American soldiers defeated the Japanese army under General Yamashita. Yung sino to si Yamashita? Yung po yung nagkuha ng mga treasure sa Malay Peninsula. Saan yung mga Buddhist temple? Saan? Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos. Saan yung Buddhism malakas? Ano po yun? Pinagkukuha ni Yamashita sapagkat sinabihan siya ni Emperor Hirohito ng Japan, pumunta ka sa Pilipinas kasi darating si MacArthur. So yung kanyang loot, yung kanyang mga ninakaw doon, sinakay sa barko at dito nilibing sa Pilipinas. Karamihan po doon, ha? Pasahin po nyo yung isang libro ni MacDougall. Karamihan po doon, nakuha ni President Ferdinand Edelin Marcos. Libro po ni MacDougall yun. Ayan. Punta tayo sa shoutout, ha? Saan mga shoutout natin? I-shoutout po natin ating mga kaibigan. Attorney Bob Pereira ng Zamboanga City. Mga tabuway nyo. Si Attorney Jorge Nograles, Attorney Mike Damaso, Attorney Bubut Kaluya ng Davao City. Wah. Si Hexon Mabang ng Cotabato City. Si Mayor Malaco ng Tabina, Attorney Daguman Tabina. Si Alien Mundarte at si Gia Apostol. Mukhang makasintahan to, ha? Una tayo kira Rafael Bajon ng Cavite City, Nida Orgelias ng Batangas City, Harold Baslot ng Cagayan de Oro City, at si Ramon Morente ng Cagayan de Oro City, Mamerto Gingging ng Cebu City, David Dumaging ng Iligan City, Angeline Librado ng Iligan City, at Leonzo Guting ng Valencia City, Ifa Luminog ng Cotabato City, uy kababayan ni Hexan. Si Rolly John Orsonal ng Ozami City, si Henry Maitom ng Ozami City, Ben Nasa ng Maguindanao del Norte, Nemencio Kinlog ng Pulango, Zamboanga del Norte, Abigail Sanday ng Tampilisan, Zamboanga del Norte, Ludi Ampas ng Siokong, Zamboanga del Norte, Ferdi Ambulutto ng Cotabato City, Meralona Duhay Longsod at Annie Fiel ng Gipos sa mga del Sur, Gabriel Mango at Osilito Salagunting at Ronnie Gawisaw ng Limataling, Felix Panginawan, Lea Ahmad at Ropo Ayang ng Tigbaw sa mga del Sur, Yonilo Yanuyan, Junet Lanzaderas at Rion Amamumpon at Marlon Jun Zamoras ng Dumalinaw sa mga del Sur, Hana Aminora ng Ramon Magsaysay sa mga del Sur, Hilford Rido ng San Miguel sa mga del Sur, Sheila May Panuela ng San Miguel sa mga del Sur, Ivanilfa Ibuna, Stanislaw Ilago ng Vincenzo Sago sa Mga del Sur, Joey Calope, Rafael Saizes ng San Pablo City, San Pablo sa Mga del Sur, Naida Bandingon, Cyrene de la Peña, Vanessa Balibes, Pedeline Gay Planta, Arthur Lawit, at William at Bimbim Balduhesa. Isama po natin si Engineer Erning Mundate ng Cebu City. Uy, andito rin pala si Attorney Ray Salutan ng Tagum City. At si Tony Nervet Pukulan ng Butuan City. At condolence po sa pamilya ni former Congressman Jorge Almonte. Tatay po yan ni Congressman Jingching Almonte ng Misamis Occidental. Si kaibigan po si George, dati po City Fiscal ng Pagadian yan. Tapos umuwi po sa Orquesta City, tumakbong Congressman at naging mayor din. Ngayon, ang congressman ang kanyang anak. Condolence sa pamilyang Almonte ng Orqueta. Coming from your friends from Pagadian City, especially from the Cerillas family. Condolence. Ang gandang gabay po sa inyo lahat. Dito po ang gawakas ang ating programang The People Should Know.
0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan panguban. Target Line Power Send Limit. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Oras, alas 7.
1: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Animalado Dunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating namang baladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, Kuya
0: Bob. Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda. Okay, nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po nanay, go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, ng ginapatalastas ng ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Mm-hmm. Akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ay, hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po naman produkto nanay ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa doon sa sinunog na bigas, opo.
1: Kaya ang sabi sa'yo, yung number ko na isa, naka-block din sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy. Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag sa'yo eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin niyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E okay. Po nanay. Okay po, Rice
1: okay.
0: Coffee Mix
1: Salamat.
0: Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Salamat Kuya Boy.
0: Alam niyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung tanto yung mayroon ng
0: Ito po nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa... alam nyo yun. Diyan po sa J. Beloso Drug Store. Alam nyo po yun. Okay po. So, yun po nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yung ating rice coffee, ha?
1: Salamat.
0: Tapos kapag nakabili, pag nakabili na kayo nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay po siya.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng?
1: Nang?
0: Odjungan. Nanay, tama-tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, Nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, Nanay. Diba? tinawagan ako, Nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, Nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, Nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, Nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ano, ng resto pinalimang box doon sa Gonsalvo Store.
0: Apo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na ano sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa recipe? Sabi. Sabi ni Ron. Sabi ng apo ko, mayroon. Ay, bakit alam mo? Ay, yung lula ko ang nag-ano niyan eh. Nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, Nanay, na dalawang po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, sabi, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang daw sila.
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit, plus yung ano, yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo. Doon po yun. Kasi di ba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po.
1: Oh,
0: so, tanungin nyo na lang po doon, siguro next week or sa susunod na linggo, para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, Nanay. So, solve na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo ano, kumbaga sabi nga natin hindi na po kayo hanapan ng atin po namang sabon at paparating na po diyan sa inyo. Okay po, Nanay.
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin eh.
0: Opo.
1: Yung sabon na yun.
0: Kaka sila. Opo, thank you very much po, Nanay. So, yun na po, paparating na po dyan. So, okay na tayo, Nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat. Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, Nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayun po mga kaibigan, si Nanay Rose talagang hindi tayo matinantanan. Dapat lang naman, ganun po dapat mga kaibigan, ano po, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng atin po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagin sa ating mga palatuntunan. Ganun po dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan min ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat At hindi niya po talaga binibitawan. Tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa atin po namang sabon. Nakakatawa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taon na po.
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kayo, Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi, San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael Opo. Tigaon. Okay, Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ng number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apupunin nyo.
1: Oh, nagtatanong po kung saan daw makabili niyan.
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa
0: Tigaon. Opo, diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. O, punta,
1: po.
0: Puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po, R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Na Natalia po pala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko, kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang
0: Tama yon.
1: Tawag sa gabi.
0: Oo, tama yon. Dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yon. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Apo, pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na diyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Apo, basta po, Nanay, ha, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan at baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha? Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon, nakalus na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon,
0: opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyo tawagan sa ating po naman pala doon.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Kaya boy, kumusta?
0: Po, okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-apog lang po, kaya boy. Batihan mo man si Adom. Birthday ngayon.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si
1: LB.
0: Si paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ang suot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo niyan, 70 ngayon
0: daw. Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami. Opo.
1: Ikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, Nanay. Oh, eto na si paring Elvis, Nanay. Para...
1: sige.
0: Nakikinig ba si Tatay?
1: Iyo, one.
0: Tatay, si paring Elvis po. Okay.
2: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
2: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
2: Firme kami.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si paring Elvis. Na maghahandog po sa inyo ng awitin.
2: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
2: Salamat po.
0: Opo. Oh, eto Tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si Tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, Tatay?
2: Fernando.
0: Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Eto po si paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po Tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
2: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
2: Opo, salamat po na maray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
2: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
2: Opo.
0: At teka lang, Tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, Tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, Tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita. Yun lang gitara mo. Saka yung... Teka lang Tatay ha, at papakantahan po kita kay paring Elvis. Dalian mo na at aantay na si Tatay. Okay na? Ito na po Tatay si paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, ito na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang Tatay, wait lang po. At hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, ito na Tatay. Pasok paring Elvis.

0: Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Sa school eh. Yun ang nakakapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo. Salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagbe-birthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtotono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa inyo. Ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo paring Elvis kung bakit ganun. Kailangan ka ng kumanta. E nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday. Antagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin, paring Elvis, ganito. Di ba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi di ba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa iyo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa iyo na kailangan mo pang tonohin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo, yung hindi ko maintindihan sa'yo, paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako talaga. Anyway, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang-porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy...

0: horas, a las 7:30.
1: Radio Bagbag.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
10: Sa matagbalit ninyo sa
11: Target Line
10: Product Package o sa kabattle sa
11: Target Line
10: Food Supplements kauban sa tuluka battle sa
11: Target Line
10: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
12: Ikaw ba adunay gihambit?

0: kinabalatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold herbal capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. O tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo o tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo. O mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas o cholesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
2: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o maoyim na, kanang Santon Plus Gold capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold capsule. Na nakasabot mo?
2: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus coffee mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Kung matana ang nagkaproblema, hassle kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga daot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw. tanaw sa ato mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumarna og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
2: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionix Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas. Inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Toy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio Magbati.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. Radyo Bagting.

0: Radio Manding.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: oras, alas 8:30.
1: Radyo Bagbag.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Bagbag.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag, ang bukid duro, gani ay, nag,
3: ha, sa kulian?
4: O kato ganing, ama nga morna.
3: Abukid sa,
4: ganing, o, oh. Niya, o, sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko nga ihaya?
3: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat ko, ah.
3: Tanong mo yung sabang
4: mga nga. Maglapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, ka nang, tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay?
4: Sion.
3: Pilido?
4: Alberto.
3: Pilay mo edad?
4: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
5: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.

0: Radio Bagbag Ping.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: premyo naman ang bibida. Wala pa rin jackpot winner sa Mega Lotto draw last Friday. So our Mega Jackpot prize for tonight is 60,460,246 pesos and 55 centavos. Net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Lotto fans, oras na para sa Mega Million Jackpot. Makikita ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintay natin piliin for tonight's Mega Million combination. The first number is 44. Ingatan po ang lotto tickets, huwag babasain at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine na detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 14. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang tatlong numero nyo sa ating winning numbers. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 10. Sa mga makakaswerte ng 4 Mega Lotto winning numbers, 1.1 million pesos ang paghahatian nyo equally. The fourth number is 21. 1.2 million pesos naman ang paghahatian ng lahat ng makakakuha ng 5 Mega winning numbers. Ang Mega Lotto, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fifth number is 35. Huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero sa loto. Scam po iyan. The sixth and final number is 18. Once again, our Mega Lotto winning numbers for tonight are 44, 14, 10, 21, 35, and 18 in any order for the jackpot prize of 60,460,246 pesos and 55 centavos, net of the agent's prize commission. We are just halfway done, mga kalaro. May digit prizes pa po tayo.
1: Pero bago yan, narito po muna ang sagot sa mga nagtatanong kung magkano ba ang consolation prizes sa ating jackpot bearing games. Let's watch this.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhan.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756

0: Oras, alas 4:30.
1: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
2: Alarat, my love! Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
3: Dili!
2: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center, budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinika!
2: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
5: Paidigo! No. Bada!
2: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadiro!
5: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
3: Imo na ko check ko, pero bakas niyon ako, gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
3: Bunsa?
2: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O, Takla. Mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik upalit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm-hmm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Ang sabi din ang imong gibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis.
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw rin ko ng kuwan sa kuwan, oh, diabetes. Hmm. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh, parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Takan upper limatok.
4: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: yun akong...
1: Ay! Hello, hello, hello, hello, hello, hello! Mga ikala, kumusta? Mayang kadlaw na sa kininyong taran! Niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Gaviana, alang sa itong makalingaw ng tulumanon, punpunhog bibingka. Apa sa dalipa, shoutout na nga to sa itong mga followers, sa itong mga sokintik paminaw, nga to nila ni Tony Natad, Melton Siton, Coring Putiga o Patiga, Buning Anias Alpurnon, si Lidia Alpurnon, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unay guman ni Marvin Tante, si Kampar Pardo diya sa Kampar Pardo Cebu City, Alvin Arda diya sa Katmon Cebu, ug si Virgilio Briones diya sa Kandulawan Talisay City Cebu, ug si Roland Marata diya sa Carbon Market gikan sa pinakabangis na mong kauban si Ricky Bangis Garing. Okay, unya gihasab sa Stargate diya sa Robinson, diya si Shane, si Jan Maria Giselle Lee Troy, o gatong manager si Wendell diya sa Stargate na Robinson, na shout out niyo diya. Bueno mga ikala, kita tong gusto magpadrama no, oy, di ana, available ang atong drama Budbud ug Bibingka. Kita tong interesado, gusto mong malingaw sa inyong kapistahan, magpadrama mo, tawag lang mo aning numero 0923-535-7697. O, diliba, 0991-205-5301. O, pangita ang among writer-director o founder sa BSI Bank. Sa ilong walay si Oji Kumpok Rakasa. Okay, bueno, padayon ta atong mainumduman ang nangagi nga ingon og sa dili makatuo si Jigo sa kalit niyang pagkadato og sa dihang nanawag si Don Arturo ni Jigo og nagpangutana sa kumpletong detalye sa dapit sa iligan sa nimutangan sa igagaw nini nga insikwakang aron adon ang abo sa gikrimate nga si Anhing Maria Picat nga inahan ni Jigo. O niya, sa laing bayan sa gipalayas na sa maldita si Lalat, sila si Takla o Gian. Nawapagay kumpiyansa ang maldita kay iyag yung giubanan sa kwarto. Kay tingali kuno og i-apil ang iyang tibak sa pagdabangha sa ilong. Okay, buwin na pagkikala. Ingon ni Ningning Tabon. Yan din alay sumpa ni Gatong Sugilalon. Budbud og Bibingka. Bibingka.
0: Gian.
2: Hoy!
0: Oh.
2: Hoy! O bananta mo sa sod? Kay tingaling bang ngawat mo? Apilo ninyong datong akong tibak! Sige na, tara! Tara! Muoban ko!

Ako na gamay mo sa loob sa lagi, bongbong nilalat. Nabati niyo na kung nakita ang tanan nilang lipan ng sultiyang. Kaluhoy nila ni Takla o ni Jian. Ginaw-daw na sila sa impactang palala. Huwag yun masayop si Baijigaw ni Takla. Sakto lang yun ngayang ipapanitaan ni anak ko si Takla. Ah, sultihan ko na yun si Baijigaw. Bahilin eh.

0: Oh, kinsa ka nakalit misuot sa akong auto ng limusin?
1: Eh, ako ni Benjiko. Oh. Ako ni si Nonoy. Bangag sa ilong. Abi na rin mong imo palangga ng tali katong tindi ng tuba.
0: Ano ko sa?
1: Ano sa gani? Pasabot ang auto ng limusin, Benjiko?
0: Ang limusin is large.
1: Limousine is large?
0: Oh. Oh. Luxury vehicles open driving by a chauffeur and picturing partition separating the driver and passengers.
1: Ay, aligilihan dito yung chauffeur na himot, Medjigoy. Yika na yan ang limousine, Medjigoy na.
0: Wow, sa may gusto mo, English mo, pagiging payo?
1: Maningles, Medjigoy. Kasabot ka sa mong kisulting, Maningles, Medjigoy.
0: Why?
1: Bangag sa ilong.
0: Basta kay mauni sa kenan sa mga dato nga sama na ako, nindot og cellphone.
1: Mula na ginig. Kanabitong kuan, Bijigo. Kanaba, sa kenan patay.
0: Sa purun?
1: Bangag sa ilong.

0: Kada yung tragot? Nganong ngit-ngit kayo ang palibot?
1: Ay, tagtangan na siya, hindi mo ba jigaw?
0: O, sa? Kalit sa miyayag! Kumusta namang imong lakaw ba inunoy?
1: Yay tuod! Pamino ba jigaw? Ingon inig nahitabo!
0: Ihungong lang, haruway laing makalungog.
2: Bukog yung bayhana, sagkop anang taong tili niya ikunsa. Di para bagit kapuslan kay magsigilag duwa. Kaapoy bataa. Pero time pa. Hala. Kinsa naman limang hugas sa mga plato. Manglapa, mamlantsa, magluto, manglimpyo. Ako na sab! Bangak sa ilong!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyod pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iyaha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, bus pantusiya, karon, may na kayo.
6: Taas din sugar sa mga sawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Aning baba
5: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natian sir.
8: Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli nako sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo haplas gyud sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, Bilabila. Na ako sa Gingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa diya nagspotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pud kuan ginagmayra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
10: So nakita rin mo nga proven and tested yun ang HBV virus?
9: Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Uy, di gyud hinuon ko, no? Madawat akong manicure, ana. Magubang akong beauty. Pero ang aman sa umangita ko kataba nga ako masilduhan. Wano ko ikahatag ni Bogart? Kay si Takla, igor man ang tatong miipon ako. Waman ti sweldo. Ta, beauty ba oray? Kisa pa may pabutihan ako ba? Kanang uyab na kong si Bogart, na nag-ayo lang ang barog, pero way nahot? Pero, inlaban sa good ko anong barumpadong nako eh. Di na ba yung makik-date na ako kung wako ikahatag niyang kwarta? Nana si Bogart! Sige doon nagbator na may honong sa tungod din, bay! Kadiyot, ang gwapa na ba ko? Ang akong face powder? Ang face powder?
12: Malipay yun ang slanat. Karoon nga makakita siya na ako. Malipay yun. Pero kinanan niya, matag yun sa kwarta. Kaya nagkinanan mo kong kwarta. Ang siya ay akong milk. Ah, siya akong gatasan.
2: Ready na kay ko. Pero nadugay man si Bogart.
12: Hello, palalat! Ang humot yung palalat! Hello!
2: Bogart, mahal ko!
12: Pamat na kalat!
2: Kamusta?
12: Ayaw na paghahawak na ko. Ayaw na. Sikit na kayo mong naong atos gamay. Money down. Remit.
2: Bogart, sandoy! Papagayin ko kasuray sa kong dakong liki ng bibing ka.
12: Problema na nani mo.
2: Bogart ba? Gamingaw na raba ko ni mo.
12: Hey, aray mong kamingaw. Di na kabayad. Di na kapalit sa akong mga... Balik lang niya ako, ha? Balik lang niya ako. Adto lang ko sulain, mangitag panigarilyo.
2: Unsa?
12: Mangitag pag-snack. Diyan ka na.
2: Bogart sa doy.
12: Sunod, balik gini na ako din eh. Unwa pa niya pong kay kwarta ngay katunol ako. Di yung gumbalik pa din ay. Inki!
2: Ha? Huh? Unsa?
12: Inki!
2: Unsa lagi na?
12: Nakasabot ka?
2: Buhagan ko ni mo.
12: Maog yun ay mahitabo.
2: Unsa?
12: Maong kung ako pa ikaw. Pagitag paagi mga kwarta ka pirmi. Aron pirmi kong mupilit ni mo.
2: Unsa?
12: Saman.
2: Bugat ba?
12: Problema na ni mo. Problema. Problema na ni mo. Di na akong problema. Pero, time para good.
2: Huh?
12: Di ba? Ibug mga ito ni mo si Jigo.
2: Katong putot na lagong?
12: Exactly. Nikadungog kong kwartahan na kayo ito. Dato na kayo.
2: Maulaki ko nyo. Katawa mangot ka?
12: Uy, si Jigo, mau'y tubag sa imong problema.
2: Ha? Huh?
12: Diya ka na. May lain pa kong lakaw. Oops!
2: Aray! Ay! Bogay! Ay! Bogay! Ay! Kanahan. Misirid lang yung lakaw ang kanahan ay. Kibundakan pa ko spultahan. Hey! Naunsa ba ni Bogay? Uy! Ingon siya nga si Chego ko na mo itubag sa kong problema. Sirit at padagan ay. Pahala ka.
1: Alala! Nagkadungog ko!
2: Ni amanimbak, ting? Nanong niya ka?
1: Mamisita ko?
2: Nako, nanoy! May kwarta di ay ka!
13: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
14: kay dati man good sir ako menstruation dili normal din nagdik kasi atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ako menstruation nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit ito suksad law na mga ginatik na for the baby ba murag makapool gani kay maghila ba putok to na pay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala na ko ibati nga luod akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, itong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang-up plus, sir, nga bila-bila liniment oil, kay ang ako mga anak

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Unsay imong ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako among gi pamati kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas nya sukad nga gi operan ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato. Nagkuan na, naghinahinay na. Matwice a day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya. Motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga. Dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas. Kaya lain man kung paminos kong tea. Once a week lang kung magbawas. Nga sukad nga gi-operan ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako, three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, twice a day na ako makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Muna magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko dere, kaya lain man akong paminos ko ang kilid na po dyan. Kung dere lagi, kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin di mo pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.

0: kahanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 L. Radio Bagbaging.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Alas 5:07 na mga kabagting og kabalkada, may buntag ganatong tanan. Buntag sa mabot sa Sibya, sa Radyo Bagting og Bell FM. O kumusta? Ito mga wapa ng mata siguro. May duty kay holiday man. Hello, how are you today? Hinaut ka na mo sa mga pagkabutang o mapasalamaton sa gyudihapon. Ang to din mga panahuna kay gisustain paghihapon tas kahitasan. Ano ba kapadayon sa itong mga gimbuhaton? Sa ngalan sa kinatibukong puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan sa technical team, house na sa itong mga bagting reporters, lakip na sa itong mga partners ng mga ITs ni Inig Buntaga. Maing buntag, everyone. Kasubagting, this is Ais, Vanessa Cagas, Tumakmol. Itang maglangay, gumikan kay ang mga uluhans balita na kahanay na. Gatong kining ipalanog na kaninyo mga kabagting o kabalkadas o sa standby ni ining mga takna. And sa mga nakalap ng mga impormasyon na pulis, giatake o hubog gamit ang tinidor pamaagi sa pag-aresto, miani o reaksyon. Sa mga kining dapitan ni Oga, ingon man nakapin na sa 1.1 million nga kantidad sa smuggled gas sigarilyo na sakwit usab di dos malangga suspect gibalhog na sa bilangguan. Nagang pang headline sa mga balita, PBBM nihatag og 5 million nga ayuda alang sa mga nabiktima sa linog sa coastal area sa Zamboanga del Sur. Headlines, paghihapon driver sa tricycle sikop human nga nakuhaan og shabu dinhi sa Pagadian City. Pigas bahin sa mga uluhans balita, DSWD9 nag-establisar og mobile kitchen sa Sarangani, ikaduhang batch sa quick response team giandam. Samtang SSS Pagadian magpahigayon og palingki caravan ug mga adlawa. Gampang headline sa mga balita, desi sa iska mga individual daling naluwas. Human na talang duha ka managlahing insidente sa pagkatiklaob sa sakayang pandagat dito sa Sulu og Tawi-Tawi. Headlines, maghihapon mag-uyab sa kote. Sa bypass operations, taguluan, 47,000 nga kantidad sa shabu ang nasakmit dito sa Rehiyon 10. Easterly, sog localized center storms padayong magpaulan karong adlaw. Samtang sa Zamboanga del Sur, duha ka individual sa kotes managlahing drug bypass operation sa probinsya. Headlines pa lamang kadtong inumuman, update gikan sa merkado publiko. Og lakip na usab suban pa nga mga ngay natong siren dinhi sa tumpag panaguban ang lanog sa bagtingan. Nao na tong update sa kahimtang sulakat sa panahon, naka-standby na si Bagting 17 Florence Apima, nunot ni ining easterlies og localized thunderstorms padayong magpaulan karong adlaw. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Apima.
3: Weather update. Update sa lakas sa panahon, karong adlaw, gawikan kay duna paghihapon bahad sa pagbundak sa ulan nga masinatian ang dakong bahin sa nasod. Gawikan paghihapon kini sa epekto ni easterlies ug localized sa thunderstorms. Ang mga lugar nga direktang makasinatig pakalit nga pagbundak sa ulan mao paghihapon kini nga lugar sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Davao Oriental. Lagi po sab nga dunay masinatiyay nga pagbundak sa ulan ang Metro Manila ug pinagkabahin sa nasud. gawa sa pagbundak sa ulan, inubanan kini sa pagpanalugdog og kilat, hinungdan nga gipahimangnoan ang tanan nga mag-amping, ilabi na nga dunay posibilidad nga mulungtad og dugay ang pagbundak sa ulan nga mo resulta gihapon ngadto sa pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Matod pa sa pag-asa nga panahon sa buntag, adunay nindot nga lakas sa panahon nga masinatian, apan lauman nga pagabot sa hapon o kagabion, dinhi na mubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan. Samta sa pikas bahin, hunas og tawo sa pagadian, alas 15 sa inyong akarong buntag, 2.2 meter ang gilid sa tubig, unang taob. Ang hunas o niyang alauna, babados ang takna sa hapon, negative 0.3 meter ang gilid sa tubig, o subling mutawag pag alas 7.7 ang takna sa gabi, yan nasa 1.5 meter ang gilid sa tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5.29 karong buntag, o masalob kini pag alas 4 ang takna sa gabi. Update kina sa lakad sa panahon, Bagting 17 Flores of FEMA sa Belup M, o grad siya Bagting.
2: 106.0 FM. Importante nga maki-update sa kahintang salakat sa panahon, mga kabagting o kabalkada, sa ron nga magiyahan ng itong mga lakaw, sa itong mga dalon o gonsay itong mga panagang nga pagabuhaton. Ayan, alas 5.12 na, dinis itong pagpanaguban. Dili pa lamang kadto kay sinugdanan pa lamang mga kabagting o kabalkadas. Nabuktang at sa mga nahipos ng mga kasayuran, gikan ni Bagting 29, sub Cheryl Onyotliraza. Ayan, kompletong detalye sa 16 ka mga individual, daling naluwas. Uman, natala ang duha ka managlahing insidentis pagkatiklaob sa sakayang pandagat sa Sulu o Tawi-Tawi. Ano ang detalye sa report ni Bagting 29?
4: BBC Live Report. Na-rescue sa mga otoridad ang 16 ka mga pasahero sa duha ka managlahing insidente sa pagkalunod sa kadagatan sa Sulu ug Tawi-Tawi niadtong Domingo, Hunyo 14, 2026. Una nga nahitabo sa Bangingi, Sulu, diin 14 ka mga pasahero lakip ang duha ka batang lalaki ang naluwas human malunod ang ilang gisakyang pump boat sa kadagatan dul sa Barangay South Paarol o Barangay Bangalaw alas 11:30 sa udto. Sumala sa report, misulod ang tubig sa bangka tungod sa dagkong balod nga mohinungdan sa pagkalunod ni ini. Napugos ang mga pasahero sa paglukso og mikapyot na lamang sa usa ka cooler aron mulutaw hangtod nga na-rescue alas 3:15 sa hapon. Samtang sa Cebu to Tawi-Tawi, duha ka tripulante sa usa ka outboard motorized bangka ang naluwas sa search and rescue operation sa PNP Maritime Group human mas stranded sa dagat tungod sa engine failure. Nadawat sa mga otoridad ang distress call alas 7 sa gabi o pagkalas 9 sa gabi na-rescue ang duha ka tripulante. Sa maong insidente, tanang pasahero o mga tripulante ang swerteng nakalingkawas. Bagting 29, Cheryl Onyotlirazam sa BLFM o Radio Bagting.
2: 106.0 FM. O yun ay pinaka-importante mga kabagting o kabalkadas nga sa nasangpit nga ginaghanon, ilang tanan ang naluwas. Ibibo na tiaw mga kabagting o kabalkadas nga uga, kung nagmalag, mailag, nagmala. Okay, pwede rin taong taga, bisan patuod o gado na yung mga disgrasyas mala. Sa siminto ba o di ba kas kadalanan, at least makaginhawa pag itag klaro diha, di ba kay dito sa dagat na pag islawod. Manang sa tanan ng mga maglawig, ang ato sa kadagatan ha, especially ka nang maabot sa Sibya na to na nimbuntaga. Extra nga mga pag-amping o ganunayon gayon nga kompleto mo sa inyong mga kahimanan aron nga diin. O dali o sa makapangayo o rescue nga to sa mga nahingtungdan. And at the same time is aduna mo'y magamit sa pagluwas inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, mga kabagting o kabalkadas. Kaya sobra kalapad o kalahom ang kadagatan. 5:15, dinis ato ang pagpanaguban. Standby sa gidgihapon mga kabagting o kabalkadas. Kaya wa patanong man, unang bahin pa lamang. Anitas balita, gikan ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. Bikan kay sumala pa diri ha, mag-uyab. Sikop sa bypass operation sa Taguluan, 47,000 nga shabu nasakmit dito sa Region 10. Ang update ni gikan sa mga kasilinganan ng mga rehiyon. Ang detalye pinaagi ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
4: BBC Live Report.
5: Sikop ang mag-uyab nga giila lang sa alias Atan 27 anyos ug Aika 21 anyos human sa gihimong Vivas operation sa Zone 4 Barangay Muhon Taguluan Misamis Oriental kaghapon Hunyo 15, 2026. Ang operasyon gipanguluan sa Taguluan Municipal Police Station uban sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Misamis Oriental Police Provincial Office ug 101st Regional Mobile Force Battalion 10 ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Nasakmit gikan sa mga suspetsado ang 7 kasasi sa giingong shabu nga may gibugaton nga 7 grams og nagkantidad og 47,600 pesos base sa standard drug price. Sa pagkakaroon anaa na sa kustudiya sa kapulisan ang 2 ka suspetsado samtang giandam ang tukmang kaso batok kanila. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting.
2: 106.7 Radio mga accomplishment gikan sa itong mga silingan nga mga rehiyon, mga kabagting o kabulkadas na nga kung galing ano na gitay mga buhat o kinibitong naandan na hinayon na itong nagtangtang sa sistema, mga kabagting o kabulkadas. Yan ang changes ba magsugod sa imuhang kaugalingon. Dayon na kuno galing mabot nag sa puntog makigrelasyon, dapat ang imong karelasyon kay good influence. Oh, napaminaw diha kaning si Nikki, si Clint og si Nash. Oh, mani kong partner karon nga kanang inyong mga hinigugma, mga dapat good influence. Ha? Eh basi niya maparehas niya sa uban og katupong naminaw diha, dapat sigurado ang inyong hinigugma good influence. Meron nga dili mo mag-aabot nga mga dakpan og mga adto na hinuon ngadtos bilangguan. 580 na. Ini sa to ang mga balita paghapon nga itunol nga na kaninyo. Ito sa report gikan ni Bagting 27 Daryl Ayay. Tungod kay matud pa sa iyang headlines. Driver sa tricycle, sikop human nga nakuhaan og shabu. Dinhi kini sa Pagadian City. So, accomplishment ni sa mga otoridad sa Pagadian City. Ang ani ang kompletong detalye. BBC
6: Live Report. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 39 anyos nga driver sa tricycle atol sa usa ka iniusang operasyon batok sa illegal nga droga nga gipahigayon alas 12:26 sa kadlawon niadtong Hunyo 15, 2026 sa Barangay Lumbya, Pagadian City. Ang suspect nga residente sa Pagadian City nasikop sa mga personahe sa Pagadian City Police Station uban sa Sambuanga del Sur Maritime Police Station o sa pakikoordinar sa Pedaya Regional Office na pinaagi sa usa ka bypass operation. Nasakmit gikan sa suspek ang ibanabanang 5 kagramo sa gidudang shabu uban sa bypass money, timbangan, cellular phone, mga drug paraphernalia ug uban pang mga ebidensya. Ang nasakmit ng ebidensya sa droga gisubmiter ngadto sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Ang suspek kasamtangang anaa na karon sa kustodiya sa Pagadian Police Station ala sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.7 Radyo Bagting. Alas 5:19 sa gihapon nagpahimangno ang buhatan sa National Irrigation Administration kaniya. Ito mga dunay reklamo sa hestyon ug dunay mga gipadangat buot ipadangat mga pangutana ato sa buhatan araw sa mas mapanindot pang serbisyo sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Pwede ka mo makigutay. Pinagi lamang sa 5 ka pamaagi o 5 ka steps. Aron nga kamo ang makapadangat sa inyohang reklamo, dahil ilha dahil nang i-acknowledge and then aksyonan gilayon kung magsuta nga tinuod gayon ang mga reklamo, o di ba kaha? Doon ay mga suhestyon ngayon laki ng hatagan o pagtagad. Kaloon ka nila pagsulbad, hangtod nga mamahimo gayon nga masital ang nasangpit ng reklamo. Ngayon ra kayo sa pagpadangat sa inyohang mga taho o reklamo nga to sa National Irrigation Administration. So pinaagi lamang sa pag-email sa ilahang email nga R9, small letter ha, r9@nia.gov.ph o di ba ka facebook.com. Pwede ninyo pangitaan niya diha ang NIA sa Buanga Peninsula. Pwede saan mo nga mo text or mutawag silang mobile number nga 0985-824-4566 Smart on TNT, mga kabagting o kabulkadas. Aron nga diin, mas mamahimo pagayod nga maalagaran ang patubig diya sa inyong lugar. So makikutay nito sa National Irrigation Administration niya Ridge 9. Oras sa 5:21 na, so pagbalik ng pag mga balita og kasayuran, standby lamang kabagting og kabalkadas.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
7: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitri times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Southland Plus Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
14: Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Bring comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahay ang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
18: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumud sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 106.2 Round 2 na sa itong pagpinaguban. Mga kabagtingog kabalkadas, tinipagyapon sa itong tulumanon, lanog sa bagtingan. And pahimangno, gikan gihapon sa National Telecommunications Commission Region 9 sa Zamboanga, Peninsula. Okay, ito mga padayon paghapong nakareceive diha og mga scam messages pag maampingon sa kanunay o dapat mamahimo kang alerto o verify kung unsa man imong nadawat. Na nagkadaiya ang mga platforms nga malisyoso o sab nga mga links, ayaw nagpataka og click. Nga diin dili maintunses ang imuhang kuan diha ang imong personal nga mga impormasyon. Malapa doon ay mga naminsahe nga nagpakaroon ingnan nga gikan lagi sa bangko, ahensya sa gobyerno, di ba ka sa kinibitang og mga telecommunications companies aron nga makapangilad manang amping pag-amping e verify ay ha ka mo click o dapat makisayod ang aron nga dili ka mabiktima o gadiin na gilayong i-report nga to sa bisan unsang kadlukan nga mga minsahe nga to sa inyong service provider sa NTC Bakaha Region 9. O ni, ang ilang pahimang no. Alas 5:29 dinhi sa tong pagpanag uban sa lanog sa bagtingan paghihapon adunay mahinungdanon nga pahibalo nga ri. Gikan kini sa City Social Welfare and Development Office, gipahibalo ang publiko nga adunay bag-ong natawo nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan sa tubangan sa pultahan sa Pinoy ana ni Mrs. Mylene Panyari sa Lumina Homes, Zone 6B, Barangay Tiguma, Pagadian City nitong Hunyo 8, 2026. Mga alas 5 gyud ang takna sa hapon ang bata karon gitawag nga Kim Michael Zion Doria Panyari og anaana sa pag-atiman sa City Social Welfare and Development Office. Sa kami nag or sila nagapanawagan sa mga ginikanan, paryente o bisan kinsa nga adunay kasayuran mahitungod sa pagkatao niining maong pamilya o ribaka ginikanan niining mong bataa makigutay gilayon nga to City Social Welfare and Development Office kanimutang sa 4th floor C3 building Santiago District Pagadian City. Ikaw paryente o kailas pamilya palihog og text sa ni Miss Evangeline A. Poquita City Social Welfare and Development Officer 0977-832-9668 o muna ang iyang contact number. Ang mga paibalogikan sa City Social Welfare and Development Office. Alas 5:31 na mga kabagting og kabulkadas, no? Nguntang ang nagbili ni Anto. Siyempre, ano na pag-iapun to. Although, ligid maayong atong i-kuan, i-abandonar itong mga kaugalingong mga anak. Pero may nalang nang ibilin sa doorstep. O kaysa inyong isalibay anang suba. Sa inyo hang ilabay sulod sa silopin. So, makaingon tag, although na amang yung parehas nga mga tawag na itong pag-abandonar, pero at least man lang ang pagbilin nga to sa inibitang usa ka certain nga family o di ba kaha aron nga maatiman o aron nga diin ibilin nga to sa mga tao kay ibilin sa basurahan murag kuandra pod magkatanggap-tanggap gyud pod o kung galing di gyud makaya kay nasipiat gyud adto sa kuan buhaton sa DSWD. Alas 5:31 na anita sa round up sa mga balita sa round 2 sa tuang mga itunol nga mga impormasyon dari paghihapon sa itong tulumanon. Lanog sa Bagtingan. Ang mga impormasyon gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Ato pag-asairan gumikan kay base sa headlines. Kapin 1.1 milyones nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Malangas. Suspect gibalhog na. Ayan detalye sa maong mga balita.
19: BBC Live Report.
20: Arestado sa kapulisan ang usa ka lalaki ug nakumbiska ang kapin 1.1 milyon nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo atol sa anti-smuggling operation nga gilusad alas 11:00 sa gabi niya tung Hunyo 14, 2026 sa Purok Bagong Silang, Barangay Luok, Tuburan, Malangas, Zamboanga, Sibugaya. Sumala sa kapulisan na kumbiska sa operasyon ang 20 ka master cases sa nagalain-laing klase sa sigarilyo nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 1,146,000 base sa standard pricing sa Bureau of Customs. Ang mga nasakmit gilangkuban sa 5 ka master cases sa Stone Menthol Cigarettes, 6 ka master cases sa U2 Full Flavor Taste Guard Cigarettes, 5 ka master cases sa Capital Menthol Cigarettes, 2 ka master cases sa U2 Classic Cigarettes o 2 ka master cases sa YS Menthol Plus Cigarettes. Nagumbiska usab ang usa ka orange colored nga pump boat kay walay makina o gibanaban ang nagkantidad og 50,000 pesos. Ning gasamtangan ang suspetsado og mga nakumbiskang ebidensya anaa sa Malangas Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon na adisaritugyan nga to sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
2: 106.3 Bell FM Radio Bagting. O accomplishment kikan ka to sa lungsod sa Malangas. Congratulations sa itong mga otoridad operating team nga naadiha sa nasangpit nga dapit. Samtang sa pikas bahin sa mga balita. Ito nga sa iran usap mga impormasyon nga mga nakalap gikan ni Bagting 17 Florence Zafima. Pagbasi pa kini sa headlines mga kabagting o kabulkadas. Duha ka individual sa kote sa managlahing drug by bus operation sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ania ang detalye.
19: BBC Live Report.
3: Nagsamang mga tubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga individual nga malampusong nanganakpa sa managlahing drug bus operation sa probinsya sa Zamboanga del Sur o nang nadakpa ng usa ka 47 anyos nga lalaki nga kini ang nadakpa na sa Purok Garcia, Barangay Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang unang kasasya sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan, kinagibalhog na San Miguel Municipal Police Station. Dugang pas balita, nga usa-usa ka construction worker ang malampuson nga lakma sa mga otoridad nga nagpangidaron kini og 34 anyos at sa gipahigayon nga drug by bus operation sa Puro Kahayagan, Bayug, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iya nga posisyon ang upat ka sasya sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs para finalias. Ang mga drugas nga nakuha sa nasangpit yung mga individual ang giturnover gilayon nga to Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit ala sa ipahigayong examinasyon. Samtang ang nasampit nga dinakpan ang gibalog na usab sa Bayug Municipal Police Station o nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kanila. Sa katapusang bahin sa mga balita, inisya lamang kinikihangkod ng kasamtangan. Wala pag ihapon kita nakakuha o kompletong detalye Mahitungod sa nahitabong disgrasya sa kadalanan nga nahitabo kini sa labangan sa Mbuangay del Sur kagahapon adlaw, din usa ka single motor ang nipasok lalo sa bumper sa rural bus sa nasangpit ang lungsod. Nasairan nga nahitabo kini sa may National Highway Junction Labangan sa Mbuangay del Sur pasado ko na din ang mga ka single motor. Kini ang maayong pagkapasok sa nasangpit ng bumper sa sakinan o sa kasamtangan ato pang ipaabot ang kompletong detalye nini human usab kung nadi atol sab or human nga makadangat o kinatibok ang detalye ang atong kapulisan sa lungsod sa Labangan. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM o Grudge Bagting
2: 106.7 Radio Bagting. Na magamping-amping yun din taon kay ay makangilngig yung tanahon mga kabagting og kabalkadas bisan pa man tuod og natas ka ato apang dalan og guban pa diba magamay madako ang ato ang bihikulo nga gimaneho kay magmaampingon lagi pod kay bisan daw magamping tanya nga to ang nahimo nga kauban sa krasada wa pod nagamping mga kabagting og kabalkadas nang paan ba kanang aduna tay mga karbitaw kasinatian ba labi pag ato ang mga kasabay sa dalan kayo, nagkadaiya lang gidakon ng presence of mind, dugang mga pag-amping, nagdiligid basta-basta na lang yun din taon. Ngamulihok tanang krasada dapat atong yun ang tanawon, matag-gilid-gilid mga kabagting o kabalkada. Kay turbang ni aging gabi, itong Sunday sa gabi na, pitpon. Nadasmagan yun din taon, kung may nalang kay wak ako natumba. Bitong kanibitong kaagitang intersection ya muhunong bigita ka intersection god ya tong nagsunod na to kay manasmag man ya to ang kasugat dump truck di ka kamakuyawan nang pasalamat na kita kay yung inday ba nakalahutay wa pag wa ragi down sa astilan alas 5:38 na mga kabagting og kabulkadas dinhi sa to ang pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Dugang pa mga balita og impormasyon. Sa man dito yung nagtingog ron, AM, FM. Ha? Ang FM wala. Na ang FM, ang AM pa wala. Sige, kung di mo maka, unsa ditong message ni Kuya Marino nga kuan, napalong, ganin na to. Sige, mananga AM or FM kang naminaw mano galing mo sa online mo paminaw. Di ba ka sa Radyo Bagting app? Sa Radyo Bagting app para makapaminaw mo kay wa amo ang kanibitang supply sa Dagitab. Ito sa Bayaw. Talagsa ra magid ni mapalong ning Bayaw morning hasaga na ni hapon man. Pero mag-uban ra gid gihapon na dili ta mamahimong dili ni mamahimong babag. Kay na pa maghihapon ta sa online. Okay? Alas 5:39 na din itong pagpinag-uban, dugang pa nga mga balita. May kalabdanan sa 20, report ni Bagting 28, kay doon ay pulis, nag-iatake o hubo gamit ang tinidor. Kaya pamagi sa pag-aresto, miani o reaksyon, nga naman po gaha. Sa ugna na ka sa kakuyaw, na pamagi makakuan pa buka ka, makakalma pa buka sa kakuyaw. Din kana ignore ka nga nihunong man ka naingon tag ay lisod pug dita muhunong nga dump truck unsa alas 5:39 na dinhi sa tuang pagpanag-uban report ni Bagting 28 Kimberly namuwag
1: BBC live report.
20: Misangpot sa tensyonadong komprontasyon ang kagubot sa Barangay Lipras, Manukan, Zamboanga del Norte, human giingong misulay ug atake ang usa ka hubog nga lalaki batok sa usa ka pulisya gamit ang tinidor. Sa viral nga video, madungog ang usa ka concerned nga civilian nga balik-balik naghangyo sa mga pulis nga dili pasagitan ang suspetsado samtang kini giescortan padulong sa police vehicle human sa insidente. Sumala sa pipila ka saksi daw giguyod pa ang lalaki ato sa pagdakop, hinungdan siya kabalaka sa mga nakakita mahitungod sa paagi sa pag-aresto. Base sa mga report, giingong nitambo ang dinakpan sa usa ka sabong duol sa lugar o giingong nakainom hinungdan sa kagubot. Tungod niini napugos ang mga awtoridad sa pagpugong o pagdakop sa lalaki aron makontrol ang sitwasyon ug mapadayon ang kahusay sa lugar. Bisan pa sa katungod sa kapulisan sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon o pagmindinar sa kalina ug hapsay, adunay mga pangutana gikan sa mga saksi kabahin sa paagi sa pagtratara sa suspetsado ato sa pagdakop human mikaylap online ang video sa insidente. Hangtod karon wala pa nakapagawa sa opisyal nga pamahayag ang mga awtoridad kalabot sa nahitabo. Lagip na ang detalye sa pag-aresto o kahimtang sa suspetsado. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
2: 106.3 Alas 5.41 na sa laktod nga pag-istorya. Aron nga dili ta mabutang nga to sa langani, dili ta magpatakag inom-inom, balit rapod ta og ang hasi sa tong isig kaingon. Aura gina, laykaye ang pag-inom-inom kung may batasan kang di masabot inig makainom. Alas 5.41 na niwason ta ning balita usab nga gikan sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. O kini may kalabtanan sa gikatakda nga palingki karawan ug mangadlawa. May pahigayon, pinagi kini sa SSS Pagadian. Ani ang detalye sa maong balita.
4: BBC Live Report.
21: Magpahigayon ang Social Security System kon SSS Pagadian Branch sa ilang palingki karawan ug mga adlaw Hunyo 17, 2026 gikan alas 8:30 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon sa Public Market Pagadian City. Ang maong karawan maghatag og nagkadayang serbisyo sama sa employer registration, inquiries og verification, member data change request, ACOP kun akop, my SSS registration, password resetting, PRN generation, pag-issue og SSS number, salary og emergency loan application, pension loan og benefit claims. Giyawhag sa SSS ang tanang miyembro, pensioners, employers og mga nagkinahanglan sila serbisyo nga motambong sa mga kalihukan aron mapadali og mahatod ang mga serbisyo sa ahensya. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.3 FM. Ala sige, atangin ang nasangpit nga paling kay Caravan nga gikatakda ugmang adlawa sa merkado publiko sa Pagadian. Alas 5.43 na. Magdagan pang mga balita sa pagbalik. Standby lamang human sa Pahinumdum.
4: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
22: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
23: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
23: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
22: Opo, tapos?
23: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow.
23: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
22: Oh, ano pang hinihintay mo?
24: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
25: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
26: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Laba Oriental.
27: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
26: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning taagid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
27: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
26: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
27: murag magpangita na ka
26: magpangita gid akong lawas aning paragis pila-pila kay perfect yung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
27: so karon gimintin na lang nimo
26: gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon mauna nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon dako gyud kayo diferensya gyud salamat
0: busa sa unsa mang banatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa
5: oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan paragis bila-bila
6: paragis bila-bila
5: paragis bila-bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Radio Magbang Ping Ping
8: 106.3
2: Round 3 na ta sa itong pagpanaguban mga kabagtikog kabalkada. So kining ato ang tulumanon sa gihapon nagipaluyuhan kini. So maing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron mga kabataan ninyo dihang pagid gihapon gi-vitamins. Baka mga nanay at tatay nga medyo malimtano na giyon. Ikaw ma'am, pasin niya huwag malimtano na giyon. Vitron, Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, magmakapalantip sa salabutan, huwag maing vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtano sa mga bataan, huwag may edad na. Tungod kay kining Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months, Vitron Wraps para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old. Tungod kining Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod yan ang mga kabagting o kabalkadas, available kini ang aprobado pagyut sa FDA. Mapalit sa nagkadiya mga butika o pharmacia sa inyong mga napit. Iman yung pangalang Vitron Vitamins Plus Iron. Doon naging mga panahon nga mapanhutan ta, doon ay mga katul-katul, o gani baka mapakan taglamok, mga kabagting o kabalkadas. At iangay nga mabalaka ni Ana, gumikan kay, at doon na po'y produkto ni Ana. Ang said marketing, saan ini ang said liniment. Epektibo kining ihaplos sa mga pamaol, piang, panuhot, katul-katul sa panit, pagbubag-ubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, inaakan sa lamok, o mga insekto, pwede usap kining himuong mosquito repellent. Para ang mga lamok di nagid makadoon. Tungod kay ang sad liniment na pamatuduan na. Nga epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang sad liniment, minutos lang, wag tang tanang balatian. Tungod kay ang sad liniment, ginama kini sa sad pharma. 5:49 mga kabagting o kabalkada. Sa niana ang update gikan sa Merkado Publiko. Siyempre mga presyo karong mga panahuna atong tan-aon ha. Ang presyo sa mga isda. Ang mga isda may ato ang sayran. Bilang kilo ay di po ba yung magsagunson ng punta garni. Dapat doon ay gulay, kagahapon gulay. So karon doon na punta isubak sa gulay. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
8: BTC Market Report.
2: Good morning, Yang.
13: Yes, mayong buntag. Diha kanimo Bagting, this is size. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dari karon sa merkado publiko, particular sa mga isdaan nga bahin. Yung mga oras na ito, ito nung kasamtang ang presyo sa isda. Aduna na yung mga kapilian, apat pipila pa lamang ang nag-display ng buntaga. Karoon ako sa Iran, tulingan dala ulo 160 ang kilo, unod to 40, pikas 160 ang kilo. ikog 240 ang kilo, tinai 140 ang kilo. Spirit 80 nga 100 ang kilo, bulina 100, gutob 100, sigarilyo 100, bangus 180, taba 60, tilapia 100, danggit 150, kitong 250, isda sa bato 200, lapu-lapu 380, katambak 250, putian 150, sari 250 ang kilo. Sa barilis, dalaulo 250 ang kilo, uno 300, boneless 400, bili 400, ikog 300, panga 300, og ang tinai 200 sab ang kilo. Mao kata ako sa tangang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 dari ni Kataya ay sa Belapep o Radyo Bagting. 106.7
2: Radyo Bagting. Alas 5.51 na mga kabagting o kabalkadas. Mao to'y mga presyo sa isda nga available pa ni mo. Ito available niya sa merkado publiko. Dugang pang mga kasayuran ang market report sa dugang pang impormasyon ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan may karabutan ni ining DSWD9 nag-establisar og mobile check mobile kitchen sa Sarangani ikaduhang batch sa quick response team giandam pre adunay mga tabang. Ilamang tabo pinansyal, lakip na usab ang ilahang mga pagkaon, mga nag-unang mga ikinahanglan, mga kabagting o kabalkadas kaya sila may grabing napuruhan sa pagtayo. Report ni Bagting 29, at Cheryl Onyot Nirazan. BBC
21: Live Report. Nakapahimulos ang 530 ka mga individual nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani pinaagi sa mobile kitchen nga gitukod sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD9 sa barangay poblasyon na Malapatan probinsya sa Sarangani. Ang quick response team sa ahensya nag-andam og aros kaldo alang sa mga internally displaced persons samtang nagpadayon ang humanitarian assistance sa maong lugar. Sumala sa DSWD9, gipadala na ni Antonio Onse ang unang batch sa QRT aron mutabang sa disaster response operations sa mga lugar na grabing napiktuhan sa linog o giandam na usab ang ikaduhang batch sa QRT aron dugang nga mupalig-on o mupuli sa mga personnel nga nakaroon sa field. Kinamduman nga ang Malapatan usa sa mga naigo sa linog ni Antonio 8 din giklasipikar sa FIVOX nga very destructive o mahinungdan sa dagkong kadaot sa infrastructure og ipailawom sa state of calamity ang maong lugar. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
2: Ayan, nagagayang salamat sa maong mga kasayuran samtang sa pikasbahin. Ani usab ta sa mga headlines ni Bagting 27, Bagting 28 day. PBBM nihatag og 5 million nga ayuda alang sa mga biktima sa linog sa coastal area sa Zamboanga del Sur. Niya ang detalyes report gikan ni Kimberly Namuag. BBC
20: Live Report. Nihatag si President Ferdinand Marcos Jr. og 5 million nga financial assistance ngadto sa kagamhan ng probinsyal aron matabangan ang mga residente sa coastal communities nga naapektuhan sa linog niadtong nakalabayng semana. Ang maong ayuda ihatag alang sa mga pamilyang napugos og hiklin ug naapektuhan sa hulga sa pagsaka sa tubig sa dagat human sa linog. Giingong ang Provincial Social Welfare and Development Office, inubanan sa ubang concerned offices maoy mutabang sa hapsay nga pagpangapod-apod sa financial assistance nga doon sa mga kwalipikadong beneficyaryo. Samta ang maong ayuda gabahin sa padayon nga suporta sa nasyonal nga gobyerno alang sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.

0: kagabi eh, busa ko no galing wa ka kadungog akong usbon 599
1: 106.6
0: Radio Magbating. Okay, mapasalamaton o sabtas kanunay ni ining mga padayon paghapon nga nagpadangat sa ilahang mga mensahe. Mga kabagting o kabalkada sa pasadilipit na mubasa sa inyo mga mensahe, no? Diin na kabantay mo nga nitingog na po yung cellphone kagabi. Eh, malulag nitingog kaya gangkuha na amang mga nipop up o nitingog. Kinigumikin kay usa na usab kakusog nga pagtayog. Nikabat nga to sa magnitude 6.2 ang miigo sa pipila kabahin sa Mindanao na nang Lunes sa hapon. Asigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOX, nga niya nang alas 5.18 ang takna sa hapon itong Lunes o kagahapon ni Tayog na usab ang sentro nga natala sa 113 kilometers sa may ilakang bahin sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Sigun sa PIBOX nga Laom, naas ilawang yuta ang gigikanan sa maong linog nga nasa 26 kilometers o tectonic ang origin. Kanini na sinatiyaw na sa bangkusog ng pagtayog o intensity kinigilangkuban sa intensity 5 sa Governor Generoso Davao Oriental, Jose Abad Santos Davao Occidental o intensity 4 sa mga dapit sa Alabel, Clan, Kiamba o Malapatan o sa Sarangani sa Coronel City o sa Tampakan o sa Tupi o sa South Cotabato sa General Santos City o Tacorong City o sa Sultan Kudarat. Natala usab ang intensity 3 usab sa Magikusgon nga nakaabot ng Tusmati City sa Davao Oriental, mga dapit sa Banga, Norala, Polomolok, Surala, Tibuli, Lake Cebu, Tantangan o sa Santo Niño sa South Cotabato. Intensity 2 sa Davao City, Kinapawan City, sa Carmen, Lang, Matalam o President Rojas sa Cotabato, sa Maasim o sa Maitom sa Sarangani o intensity 1 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Yan sa PIBOX nga walay mga aftershocks nga ilang natala. Gadiin na sa paglabay sa 7.8 magnitude galinog, wala usay mga tsunami alert. Lagi pahibalo sa PIBOX labot sa nasangpit nga pagtayo. Napabilin pagyapon nga magmaampingon o magmaminantayon, gumikan kaya ang mga pagtayo o matagkaroon og unya, masinatian. So, wa matagna, gid nga panahon, of course. Siyempre, anita sa tuwang mga taganan og pagtagan, may buntag, Teddy Rizada. Salamat kaayo sa Tuesday Happy Coffee Coffee daw. O nga sayang pagmata. Salamat Teddy Rizada no og ingon man impalmado ginandal tatski may buntag Jonathan Tigo. Og Vanix Mucha Abamunga may buntag Baltasar Kain Minyoza diya sa Malaysia. Og Juni Cuba diya sa Don Jose Dina sa Bangka del Sur. Tristan Wyatt may buntag usab. Kanimo og Jocelyn Bargayo watching and listening sa Poblacion San Miguel Zamboanga del Sur. Thank you so much guys. Og lakip na usab ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon de Escuela Mulawi sa Zamboanga del Sur. Good morning. Kuya Luloy Bayno amping pagmaneho og lakip na usab kining ni Dondon usab mani. Saha kay Jamie Osaraga Pandalan. Ayan, watching from Tulapok, Margot sa tubig sa Zamboanga del Sur. Mas Dondon Tormes, Dias Kumalik Dumalinaw. Maing buntag ganin yung tanan ng sumakanunayon gayod. Nori Amor Prahis, maing buntag usaban. Thank you so much. Oga Armil, Arnel Noval, buntag Oga Wilma Fuliedo, mga kabagting o kabalkadas. Ayan. Thank you so much. Og Susan Caballero Perez, day. Ayan. Okay, wala ko igong oras bas pagpadayon pa din istong tulamanon ato ang pulong kapaambit nga kaninyo mga kabagting o kabalkadas ipagihapon sa ato ang paghatag og mga giya sa Proverbs gihapon 13. Ang tao 13:18 ang tao nga dili buot makat-on mahimong walay nahot og alaot apan ang tao mamati kun badlungon tahuron sa katawhan. Akos bagting 16. Vanessa Cagas tumakmol maing buntag. Oras sa 16. 106.6 Radio Magbating.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by

0: 96.7.
1: Rádio Barbarim.
2: Alasay sa 8 na itong oras sa Kabag ni Kabilgadas, may buntag ganin yung tanan at law karon nga Martes sa Pizza 16 na sa buwan sa Hunyo. Usa ka holiday Kabag ni Kabilgadas sa karong at lawa kay Muslim Day. Alas na makigsunang Muslim. Na usa ka special holiday karong at lawa Kabag ni Kabilgadas, walay trabaho sa mga gobyerno. Gawas lang sa pribadong kumpanya. Kaya doon naging trabaho Kabag ni Kabilgadas pagkatong sa gobyerno, so walay trabaho karong adlawan kay usaman ka Muslim holiday. Diri sa Buanga del Sur, lakip na usab sa Lanao area, no, sa mga lugar kung na diin adunay mga atoang kwan, no, community sa atoang kaigsuunang Muslim Kabag ni Kabilgadas, di ba? So muna nga mayong balita ni siya alang ni atong mga lugar nga ana ilalom, no, dunay kinibitaw nga na lakip sa holiday Kabag ni Kabilgadas, no. So sa bang mga lugar karong adlaw ang nagdeklarar og sakop sa holiday sa so, atong siren karon nga taod-taod Kabag ni Kabilgadas. But before that, at was natin bayaw na may buntag at mga sukin di paminaw sa kanunay. No, there is CBN sa 106.3 Bell FM. Pag yan siguro nakabalik at itong EM Kabag ni Kabilgadas, puli-puli ragin ni sila ay. No, puli-puli ragin ni sila o kapalong. Mapalong ang ato ang FM, nagtingog ang EM. Nagkaroon, kining buto na po daw fuse link dito sa EM, di ba? Nara na siya Kabag ni Kabilgadas. Inaragin ang kinabuhi na ito karong mga panahuna. Alas 6:09 na itong oras, tuyok ng orasan, alas 6:10 na sa ito mga drivers sa kanunay, amping sa pagmaniho, dili magpaturatoy sa pagpadagan, ingon man usab sa ito ang unsaman, sa ito ang mga katauhan, no, sa ito ang negosyantes na kabayan sa pagadian, o ingon man sa probinsya sa Buangga del Sur. Akip na sa kasikpit ng mga dapit, Kabag ni Kabilgadas, good morning sa inyo ha. O kuridas ang tanan, no? Mabatag matigulang, madunay ngipon o wala, madunay buot o wala, basta kay kamo nagkadungog, karon sa tuang tulumano ng bagtingan sa katawhan, good morning. Alas sa isa, Jess na tong oras sa Kabag ni Kabilgadas, diristo ang pagpanag-uban. Sa ito ang tuluman nun, palihog ko ni Oga, download na, i-flash palihog sa screen. Ako ang isent ang katong sa holiday sa, yan atong kuan. Kining sa holiday sa ang ito ang i-play atong ikuan ha. Ako ang i-pasa sa imo ha, sa account sa Radyo Bagting. Katong sa about lang sa holiday sa ni Nash. Oh, naray holiday. Kanya na inigbalik na ko, second part na ng mga akuan, kining interviews bitaw, aka ng press con. Palihog ko sa aning holiday. Palihog ko pa na po kining flash screen. Alas sa 6:11 na itong oras, Kabag ni Kabilgadas. Sa ito na nga gikaingon kaganina, Kabag ni Kabilgadas nga diin, no, adunay usa karong adlawag ka, unsa man, holiday, no? Holiday karon, so masaya. Alang sa ito nga mga kaigsuunan, nga mga empleyado sa gobyerno, tungod kay wala may trabaho sila Kabag ni Kabilgadas, no, sa bang mga lugar atong siren ang mga lugar nga maingong tag apil, no, or cover sa holiday Kabag ni Kabilgadas karong adlaw. Ania ang mga lugar nga holiday karon alang niadtong mga wa na sayod, no, kay basig mga palaw mo ba may na ang sayo na tusugdan ang holiday Kabag ni Kabilgadas. Ang holiday karon ha sakop pa sa lugar nga maingon ta og holiday kay mao kining North Cotabato, Sultan Kudarat, lagip na usab ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte o Zamboanga del Sur. Mawala man kini ang mga lugar nga ana sa listahan Kabag ni Kabilgadas, no, nga holiday karon na isip pa Muslim Day. So karong adlaw kabag di kabalkadas Muslim Day John 16 isip pag handom or pagsaulog sa amon sa dito Islamic New Year. Ngunit karon ang Islamic New Year isip pagsunod sa Presidential Decree number 1083 o mas na ila nga Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. No? So ang mga lugar at ang usbon nga holiday karon ang North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Ang mga lugar o bang probinsya nga wala na lakip sa listahan. So dili mo holiday karon kabag tigkabalkadas. Giingon nga lakip sa mga lugar nga mag-obserbar sa holiday mao ang Kinapawan City, Takurong, Cotabato, Iligan City, Marawi City, Pagadian City ug Zamboanga, Cebu, Zamboanga City. Ang Islamic New Year ang pagsulod sa bagong tuig sa kalendaryong Islamiko kabag tigkabalkadas. Pag-usa ka mahinungdan okasyon alang sa tuwa mga Muslim sa nasod. Kilawan man ang pagpahigayon nini og mga pag-ampo o guban pang himuon nila nga kining mga ilahang ang himuon isip pag nahaom no sa maong kasaulugan kabag tigkabalkadas. So maon ni siya. So alang ni adtong mga nagtrabaho sa gobyerno no nga nasakop mo sa nagtrabaho sa lugar ko na diin ang giobserbar no ang Islamic New Year kabag tigkabalkadas wa mo ya duty karon na alas sa 6:14 natong oras sa diresto nga pag panaguban na ang ato nga tuluman nun ganunay kabag tigkabalkadas inabagan ang hatod gato sa GP 8 International Manpower Services Corporation na kini nahimutang sa Puro Riverside, Balangasan, Conhamsula Extension, Balangasan, Pagadian. Alang niya itong dunay mga planong mutrabaho sa abroad, isip mga domestic helper at mga kabayinan nga nagpangidanon og 23 nga ito na sa 44 anyos ay namapaglangan kabag tigkabalkadas apply na sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Welcome kayo nga ma-apply sa ilang buhatan, first timer, or di ba ka ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit o willing mga mutrabaho sa gawas sa nasun. Sila nagpahibalong, nagtanyag sila o libreng kapuyan sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasay, paingon sa Manila, pagkuhag passport o pagkuhag medical. Wala na yung rason, aron dili ka makalangya o dali, kabag tigkabalkadas, pinaagi usab sa tabang sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Alas sa dugang kasayuran, kontaka lamang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. O pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog. O ka na kabagdag kabalkadas ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Alas 6:16 na itong oras sa samtang sa Bigas Bahin. Aduna day paglihok sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw kabag tigkabalkadas. Palihok kong download og image nash. Wala na ko ni na prepare. Image sa kuan nash kinibitong price increase sa petrolyo. Kona din kabag tigkabalkadas no ang tuang kuan day karong adlaw Martes man day tud karon. So adunay paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Nagiingon nga sa man eh, angayan batang malipay o maguol gumikan kay karong adlaw, giingon nga mutaas musaka ang presyo sa produktong petrolyo. So unsa ba ning mga kining butang? Unsa ba ning klase sa petrolyo ang gilaoman nga musaka karon? Oh, karong adlaw, wag itay mahimo niini, di ba? Kuno galing, no? Atong masayran karon kung unsa may ningsaka. Sana all, ningsaka. Ikaw, ningsaka na baka diha karong panahon na. Anyway, aniya kabagdag kabalkadas ang balita labot sa petrolyo. Gingon kabagdag kabalkadas nga
0: adunay pagsaka o adunay pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo, pero atong sayran, kung unsa bay mo rollback, ingon man, musaka karong adlawa. Ingon, kapag nagkabalkada sa Department of Energy, ang epektibo karong alasay sa buntag, ganina, ang adunay mga price adjustment. Unsa man ni kaha. Giingon kabag di kabalkadas, no? Nga adunay gibanabana nga pagsaka sa 1.68 centavos ang pagsaka matud pa sa presyo sa produktong gasolina. Samtang sa diesel, giingon nga ni rollback matud pa kini og 3.71 pesos ngadto na sa 5.71 pesos. Mao ni ang rollback. Lagip ang kerosene kabag tigabalkadas, adunay pag rollback or pagkunhod sa 50 centavos ngadto na sa 2.50 pesos ang matag litro. Pagpasabot sa Department of Energy kabag tigabalkadas, nga managlahi matud pa nga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo, nagdepende paghihapon sa distansya or gilayon sa mga unsa man, syempre gasoline station, no? Kaya kung layo na, so doon na gyoy kining puruhan nga jutay ra pod ang iyang rollback, di ba? Pero katong dool drag tinubdan, kato mo ay dagko og rollback kabag tigkabulkadas, no? Sama ragot po na sa kinibitong giingon nga kuan pagsaka. Doon ay pagsaka nga nasa 32 centavos kung dool ra. Pero paglayo o kabag tigabalkadas, gani ang hakdan nana, so lauman nga naapod sa 1.68 centavos. Dili man good pwede nga i-uniform ang pag-saka o ingon man pag-rollback kabag tigabalkadas o pagpaubo sa presyo, kaya nagdepende man sa gilayon. Mamani kanuna yung gibalik-balik o pagpasabot sa tuang kining sekretarya sa Department of Energy nga si Karin kabag tigabalkadas, no? So mauna, wa tay mahimo karon mga panahuna katong mga nagtubil dira og or nagtubil diya gasolina, do na gyud pagsaka, no? Bisan pa og gamay pero do na yung mga single motor nga motubil og 8 litros, di ba? Mo full tank og 8 litros, mo full tank og 6 ka litro. Ang uban bintaha to uban nga tag 2 or 3 ka litro lang. Kato bitaw nga motubil og pagkang dinagko sa 6 ngadto na sa 8 ka litro. Astilan, makaingon ta kabag tigabalkadas nga mura og anay lami karong panahuna nga mag motor, di ba? Mura og lami karon kay baligya ang motor ipalit og gasolina. So sa matag adlaw nga Martes kabag tigabalkadas, aduna gyud mahitabo nga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Mao na nga dinato ay katingala kabag tigabalkadas kun ngano nga inig patubil ninyo panahon sa pag-abot na og Martes, no? Alas sa paglapas na ganigap, alas 6 sa buntag o tungtog alas 6. Dira kabag tigabalkadas, aduna na gyud kabaguhan sa presyo sa produktong petrolyo. Narabayuban ng mga gasoline station, no, nga padayon karon nga gimonitor sa tuang task force sa Department of Energy diri sa Pagadian City, o ingon man sa tuang coordinating council, tungod kay adunay mga pipila ka gasoline station diri sa Buangga del Sur kabag tigabalkadas nga giingong panahon sa rollback, dugay kayo kabag tigabalkadas mag rollback tungod kay ang ilahang rason old stock ang ilahang kining petrolyo, di ba? Pero panahon kabag tigabalkadas increase na gani, maskin pag old stock mo pasaka usab kabag tigabalkadas kay moingon og new stock na pod ang ilahang petrolyo. Mao na nga pagbantay-bantay mo mga gasoline station diri sa Buangga del Sur, kay gi-monitor na mo sa atoang task force sa kining Department of Energy, no? Aron nga kuno galing mapamatud-an kabag tigabalkadas, no? Ang inyohang maaktuhan gyud mo nga masapnan nga ang old stock inyohang iingon nga kining bag-ong stock basta dunay increase, aw di gyud mo magmahay, makapenalty mo kabag tigabalkadas or makuhaan mo og kining kuan, makuhaan mo lisensya sa inyohang pag baligya sa uga petrolyo, di ba? Nagingon ba nga dili ta magminarama karong mga panahuna, no? Mutugan ta sa tarong kung bag-o, okay, di ba? Kung da old stock na siya, dun pag moingon nga rollback gani, ipatuman dayon kabag tigabalkadas kung unsang oras ang ikatakda, di ba? Dili kaya ang inyuhang nga buhaton, panahon sa ting increase na mo, moingon na magsigilag kapahayahay, no? Dugay kayo mo mag-rollback kabag tigabalkadas, kainyo ding ipagawas nga old stock na ang inyuhang kining mga petrolyo diha, bisan pag ang tinuod kay bago ng stock nga naabot, di ba? Sa mauna ang kabag tigabalkadas, kakaroon na naglibot suroy ang atong task force diri sa Buangga del Sur, no? Aron nga monitoro ning maong mga individual nga kusog lagi mo pahimulos kabag tigabalkadas, no? Kusog mo pahimulos ang mga kahigayunan nga nag-budget na ang taong tama ng atuang, naginot na itong mga motorista, samot na ng mga ripasairuan ng mga bao-bao, nangayawat nga kineng dunay rollback, kumbaga. Diba? Di pagkahuman, matungalan na lang kang hulay, rollback na hitabo. Dito bago, hindi ka kabag di kabalkadas nga old stock, pamanggod miser. O niya, bag-ulang gihatdan o kineng kuwan, stock. Diba? So, nindot na yung adunay masampulan kabag di kabalkadas. Kay kung inani manggod, monitoring lang ang mahitabo, mag-anad na yung atuang mga ubang gasoline station diri sa Buangga del Sur nga dili mo tug-an og tarong, no? Mabataw na nga kuan, dili mag mahimo nga mulambo na inyong mga negosyo tungod kay sige lang mo og panguan, kining pamintaha sa inyong isig katawo, di ba? Patas lang gunta, total, dagko, buta mo ginansya. Pilay ginansya ninyo ang inyuhang kining kuan petrolyo nga negosyo o pagkaman nagkuha, di ba? Isa pag moingon mo nga mahal kayo og tinubdan pero wa man gyud choice ang ato ang mga motorista kun mapamahal mog presyo kay mo patubil man gyud kabag tigbalkadas una nga ato lang pong ipatas ba nga pag moingon og rollback, no? Pag ba old stock gani na din manabtan mog rollback, ipatuman ang rollback, di ba? Dili kaya hunit pasta ng hunit kabag tigbalkadas, no? Gina maayo, nagiingon nga basta negosyo gani kabag tigbalkadas nga sagulan gani o nga pagpamintaha na gina mo pagdahom nga mulahutay na ang inyuhang negosyo. Layo ray nga kining kuan, layo ray nga dagan sa panahon nga duligid mo mulampos siya. E nga naman, sige mo pamintaha sa inyong isig katawo, no? Alas sa 6:25 na itong oras sa kabag tigbalkada samtang tuang pahibalo di ay sa tuang buwan na dunay pahibalo ang pagadian na City Welfare Development Office nga kisa po yung tao ng inahan oy, di ba? Tuga-tuga o kuan, tuga-tuga o pa kuan diyan na o laki din paghahuman ini doon na magama na ang ilahang panaglami ang resulta kay biyaan na dayon. Gingon kabag tigabalkadas, pamatulpas bahay pa pinasikad sa pahibalo o panawagan sa City Social Welfare Development Office nga gipahibalo sa publiko nga dunay bag-ong na tao nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan at atubangan sa pultahan or doorstep sa Pinoy-anan ni Mrs. Mylene Panyari sa Lumina Homes Zone 6B, Barangay Tiguma, Pagadian City, bag-o pagyud ni. Niyatong June 8, 2026, alas 5 sa hapon, ang bata karon gitawag nga si Kina Michael Zion Dornia Parnyares o ganaan na sa pagatiman sa City Social Welfare and Development Office. Nanawagan karon ang maong abuhatan nga to sa ginikanan, pariente o bisan kinsa nga doon ay kasayuran mahitungon sa iyang pag-ila o pagkailang nga makikontak gilayon sa City Social Welfare and Development Office nga nahimutang sa 4th floor sa 3 building pag-Asansiago Pagadian. Kung ikaw, pariente, kaila sa pamilya, palihog tawag bakaha, pagunta ka na lang yun. Dito sa ilahang abuhatan, kabag tigabalkadas, bisitaha. Kung nag-iingon ba, mga babae, huy, ay mo patakag bikangkang, kung di ba di mo kaya nga atima na inyong bata, inig mataw na, tugatuga mong palami, pagkahuman, kay pagkamurisulta na, wala na, biyaan na dayo. Radio, magbating, mao mo, girls. Radio, magbating, diba? Manigingon ba nga kung nagaling ang amahanan na inyong bata kay responsable ayaw iangin-angin ang bata kapag digbalkadas, di ba? Inyo man ang sinabutan. Wala na na, dili na magama ng bata kung nagaling wala mo nagkasinabot nga mag-ana-ana mong duha. Nga panahon nga nalamian na magtaman, nasubraan, nakalimot kung sa'y buhaton, nagama ang bata, nga wa unta ang ginahanglan ng bata o ginikanan, kay ang ikaw mo na ginahanglan ng anak, paghaman, imuhin ng biyaan, no? Pagpakainahan, oy, pagpakaamahan, kumbaga, kabagdik, kabalgadas, delikay, mura na mo, og nagbiya, og bulingon. Oh, looy, kining bataan eh, kisa to'y, munigiingon, ang makailan niin eh, katurag yung ginikanan, samot na kung ugaling estudyante pa ang inahan, di ba? Unsay, kasayuran sa pariente o di ba kaha sa mga kining kuan sa mga kaliwat niini kung ugaling gitago-tago po ni sa maong inahan kabagtig kabulkadas ang iyang pagbabdos, no? Sa mauna, intawon, no? Kinsa man taon ni kuhaan imong anak, kadili intawon ni noog imong anak o bulingon ngayon mo lang biyaan. Mundo na pa kay konsensya nga pagkainahan, no? Ipakita ang imong paghigugma nga pagkainahan. Kibasin niya, muro ni makatabang si imuha. Anyway, kabag na gabalgada sa tuwang dugang lisgutanan, sa tuwang pagbalik, desong tulumanon, ang bagtingan sa katawahan, mahitungod, atensyon, sa tuwang mga ginikanan, Timog Zamboanga del Sur, nga dunay mga anak, nga dunay bitay kabilinggan sa panlawas, sige, dunay atibo cure, nga dunay medical screening, ipahigayon, diris pagadian, karong adlawa, so paminaw mo, kinigbalik at wani ipasabot ka ninyo. Stolmanon ang bagtingan sa katawahan, alas 6:29 sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
3: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawahan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patulog ko sa inyo, bago ako sumubuha. Wala namang nakamaka ako turo sa buwan. Wala namang ako akong makasubuhan ng mga produkto. Parang walang magbaga ako doon sa aking anak. Wala namang nakamaka ako subukan na naman humanap doon sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming napapatunay na kung ako maganda. Ayun po, binilan po ako. Maliwang kartog. Ako subukan ko lang. Doon ang maubos ko. Tabula ako ulit, tatlo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Uusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit. Pangitaalang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sample Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Forget Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilan na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, kilanot, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabag-saman, skin allergies, o daghang pag-uban. Target line, power sa glenwet, barato na, ipitibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabatol sa Target Line food supplements kauman sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon anong ikaw makatiam-tiam alam sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488 alam usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.3 Mula bang sa katauhan o dapig sa kamatuoran pagdigan sa katatauhan.
0: Alas 6:34 atong oras kabag digabalkadas balik tayo sa pagpadaguban bagtinga sa katawhan sa bian paghihapon na sa 106.3 Bell FM ug sa DXB 7756 radyo bagting kamo nagpaminaw or do na ipabagting kabag digabalkadas pamana water district Pagadian City Maluin town mo ando na mga kining inyohang residente inyo mga konsumante ang nagreklamo
11: ay bahin sa mga edos na sa mga natulang pagadihan, palihog ba ang tubag kanina? Durag sa pag-ipa, barangay na pula, sa mga nakapin, wala edos. Sa mga inahipago nini kining tuwan, tumuang at pagadihan. Anong wala po ni parang ninyo edos? Diba? Ay, ganyan na tayog-tayog na, sa mga nakapin. Sa mga hinomba na nainig pagkaglog o pagkawi sa inyong edos. Sa mga yung barangay. Tumag na kinabuhay. Kasi kailangan nyo, water is life. Ito ba yung man, wala mo ay parang egos. Kasi kailangan nyo ay. Mga babagtingan ha. Ang pumina mo pa ang district na basi na kalimut mo ba? Basi na hubog na po itong pag-abra sa inyo yung plan. Kaming tumag yung babita. Wag kami pa buta ha. Kapayo ay palihog. Ay pero, sorry, kami pa. Isa kasi na nakapun. Wala egos. Kaya ganyan, kabag ng kamagana sa masumayot pa kalang sa ngayon ang mga lugar kung nga na, ngayon man hipag na tayo mag-update kung nga mesa sa Sulwa, ka mesa ng Trapanol Sipa, mesa akin at nagtatapag ba alsa. Ang ilan na video pa lang siya. Sa katribado ang kaluwa sa Panginaan, naubos tayo ang presente. Ano ang ilan na video pa lang siya. Ngayon, natanong din kami ko ba sa pangyabang sa tuwang at tulungan na lang ang 10-12 mga specialty. Ngunahin mo pa ang CNS, kung ano ang building lumbia pa ganihan mo. Yung 10-12, ako ni mga specialistang doktor, pinangunayan ni Dr. Shelo Bayubaya, usay pa yung obstetrician, gynecologist, nga ganun sa specialty sa maternal fetal medicine, siya'y was the biggest in women's ultrasound. One pa mga specialistang doktor sa 10-12, mayroon sa Dr. Gina Alam Bantoro, ang panang medicine, specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Romina Bantoro, pediatrician, and specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antolino, general pediatrician, at pagkakalipayang ang panang medicine, at sa Dr. Hanya Abelian, general dentistry. Pagka sa Columbia, 0935-9667.2. 0935-9667.2, 10-12, multi-specialty. Good morning, ni Madag, ano ba ang palasoy na? Good morning, ng pagpangapi sa kanang nanangapi karong muntaga. Good morning po, ni Jo-Jo Melo. Good morning, ni Baltasar Minyuza. Ito na sa Malaysia, Vanix Abumunga, Kristen Gulay. Good morning, sa Jeng-Jeng Heroi Larizan. Sa Capitol Bazar, good morning. And sa tanan, ngayon na nagpaminaw ko rin, good morning sa inyo. Ngayon lang, gabang di kabagadas, ang iabas po naman na rin. Ngayon sa iyo, ang National Irrigation Administration po niya, ngayon nga po, ano na yung mga reklamo, ano yung pinupano, ano yung sa programa sa niya, wala sa niya. Sa pwede lang ang gabang di kabagadas, sa cell phone number niya, 09-84-844-4566. 09-84-844-4566. Tulad ka ang National Irrigation Administration po niya sa Lwanga Peninsula na iyong gabang ng kabagana sa iyong sugyot ang reklamo bahay sa irrigasyon at ang tabing kailan sa ilahang apagpangarmes. Una nga ipagangat na turugan ang agawin ng reklamo at ang may mga pangutana na itong sa programa ay sa mga bisikin gabang ng kabagana sa alas ng mga mga ang kompleto lamang sa pinembo sa niya. Kamasahin sa 43 na pag-uras na banting kabanggadas na ipag-hap na sa pagpanagudan ang bantingan sa kapayuhan. Pag-hap ng banting kabanggadas ang ito ang umuwas sila sa pagkanihan ng pagpawag at press conference sa media mahitawag sa
2: paghidangat no sa tibok your children sa hospital diri sa Dakbayan sa Pagadian na pinaagi kabagdi kabalgada sa ilahang executive director nga si Peter Coles kabagdi kabalgada sa nga diin kini karong adlaw alang ni atong mga ginikanan no mga ginikanan nga dunay mga anak nga nagpangidaron og 18 anyos paubos. Giyawhag ni City Mayor Sammy ko ang tanan nga mga ginikanan nga nagpaminaw karon nga residente sa Pagadian City og sa tibuok Zamboanga del Sur. Bisan pag unsay kolor sa politika as long as aduna kay anak kabagti kabalkadas nga gidanlak, bungi, adunay kinibitaw nga tawag ani nguho. Sa pailain, kining nagdikit bitaw ang tiil or else katong balikog og tiil, katong ang lapa-lapa kay dili intaw na madapat o tunob sa mga bata, no? Kay lagi gumikan, aduna sila kabilinggan, mga kabagtig kabalkadas. Karong adlawa ang Tibok Your Children's Hospital, magpahigayon o medical screening diri sa may covered court Pagadian. So giawhag ang tanan ng mga ginikanan nga adunay anak nga 18 anyos paubos, ha? 18 anyos paubos. So atong paminawon ang awhag ni Mayor Sammy ko atol sa press conference kagahapon kabagting og kabalkadas alang kini sa tanang Zambosorians.

Hai, menurut

Oh, man.

0: Sibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Wagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Wagting, Wagting, balita, balita.
3: Gikan sa BBC News Center, kini ang BBC Wagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting ug kabalkada, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 16 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News ug ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, balita, balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa balitang lokal, Tibo Cure Children's Hospital magpahigayon og medical screening karong adlaw alang sa mga kabataang adunay kabilinggan sa ilang panlawas.
4: Kapin 6,000 ka senior citizens sa pagadian nakadawat sa social pension.
1: 53rd Infantry Matapat Battalion mihatag pasidungog sa mga sundalo o gafgo tungod sa maayong serbisyo.
4: Sa uluhan sa balitang regional, police sa Iligan gidayig human giatiman ang bata nga gibiyaan sa ginikanan gumikan sa panaglalis sa magtiayon.
1: Ibanabanang 1 million pesos nga kandidat sa smuggled nga sigarilyon na sakmit sa checkpoint operation sa Lanao del Norte.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, andam na ang House of Representatives sa pagtubag sa panawagan ni PBBM alang sa espesyal nga sesyon sa Kongreso.
1: Depensa sa prosecution nagsumiti na og mga pre-trial briefs na ngadto sa Senate Impeachment Court.
4: Sa uluhan sa balitang international, anti-G7 protest sa Geneva misangkot sa kagubot.
1: Jose patay sa paghagsa sa usay ka eroplano sa Missouri.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, International Labor Organization gibalidara ang standard sa trabaho sa mga gig workers.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Top Baldwin hingpit ng ninaog isip head coach sa Ateneo Blue Eagles.
4: Balita sa kahimsog sa panlawas, PBBM may mando sa DOH alang sa paspas ng pag-ayo sa hospitals o health centers.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Viagra nga imong nailhan, pwede di ay makapaligon sa mga tanom nga nangaluy-luy.
4: Sa uluan sa balitang showbiz, Vice Gandao Zena Baraki, gipanghimakak ang aligasyon sa ticket hoarding sa BTS concert.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: O garon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Auhag pag-usab ni Mayor Somico ang tanang mga ginikanan sa tibuok Zamboanga del Sur nga dunay mga anak nga nagpangidaron og 18 anyos paubos nga dunay kabilinggan sama sa cleft lip, cleft palate, club foot, bow legs, knock knees, mga pag sobra og nagdikit nga mga tudlo og hernia kon kining gitawag nga Luz-Luz o Danlaka nga mobisita karong adlaw sa City Covered Court Plaza Luz tungod kay adunay ipahigayong medical screening ang Tibo Cure Children's Hospital Philippines alang sa mga kabataan adunay kondisyon apan mamahimo pang matambalan pinagi sa operasyon og espesyal nga pag-atiman. Pangunahan ang screening sa mga medical specialist gikan sa Tibo Cure Children's Hospital nga naghatag og libreng operasyon og medical nga serbisyo alang sa mga kabataan gikan sa mga pamilyang nagkinhanglan og tabang. Nagdanayon si Mayor Samico, dili kini angayang baliwalaon sa mga ginikanan tungod kay dako kining pribilehiyo sa ilang mga anak aron dili na tamayon o ibuli sa katilingban. Dugang panini nga libre ang tanang galastuhan, kapuy-an o pagkaon sa pasyente og watcher samtang tuwa kini sa Davao. Din dito'y pahigayon ang operasyon. Subling ipaklaro ni ko nga walay pili sa kolor sa politika ang maong hinabang tungod kay ang tinguha nini mauman ang pagtabang sa mga kabataan nga matagan og solusyon ang ilang gihambin nga kabilinggan.

0: Ni kanaog sa pwesto si veteran coach Tab Baldwin, isip head coach sa Ateneo Blue Eagles. Sumala sa gipahibalo sa Universidad kaghapong adlaw. Ang maong desisyon na hitabo eksakto sa kasimana human sa trahedya sa team building dito sa Dipakulaw Aurora, nga nikalas sa kinabuhi sa mga magdudula sa Blue Eagles, nga sila si Divine Adili o Rene Baterbonia, o sa kahitabo nga nakahatag o kahikurat sa tibok komunidad sa Ateneo o sa tibok fraternity sa basketball sa Pilipinas. Si Baldwin nga nangulo sa programa sa basketball sa Ateneo sulod sa hapit usa ka dekada naghimo sa Blue Eagles nga usa sa labing dominanteng collegiate team sa nasud, diin nakakuha og daghang kampiyonato og nag-umol og mga henerasyon sa student athletes. Nagsilbi usab siya nga head coach sa Gilas Pilipinas nga nagbilin og dakong marka sa basketball sa Pilipinas. Ang iyang pagluwata nagtimaan sa usa ka dako og hinungdanong kausaban alang sa Ateneo, samtang ang Universidad nagpadayon sa pagsubo sa nawalang duha ka magdudula niini og nagsagubang sa usa sa labing lisod nga mga higayon sa kasaysayan sa ilang programa.
1: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahinumduman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Health kun DOH alang sa paspas nga pag-ayo sa rehabilitasyon sa mga ospital o health centers nga nadaod sa kusog nga linog nga miigo sa Sacsayhan og Davao Region. Atol sa iyang inspeksyon sa mga apektadong lugar, gipaniguro ni PBBM ang dalinga epektibong aksyon aron masiguro ang pagpadayon nga paghatag sa mga serbisyong panlawas nga sa mga biktima. Lakip na sa iyang mga direktiba ang pag-apod-apod sa mobile water filtration units labi na sa Glan o Balut Island, pagpaligon sa mental health programs alang sa mga kabataan o estudyanteng nakaagi sa trauma, o pagsiguro sa igo nga supply sa tambal alang sa mga respiratory illnesses, diabetes, hypertension o uban pang kasagarang sakit.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas sa tuod kanato sa CampHealth Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Panginian City. Ang CampHealth Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound, line pang mga espesyalistang doktor. Sa CampHealth Multi-Specialty, sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Vivina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abalie. Para sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. CampHealth Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita!
0: Nasayot kabag! Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada and of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga? Kaila kag Viagra?
3: Familiar?
0: Ay, ikaw diha boy, kaila kag Viagra boy?
3: Wala.
0: Sige, ato na yung sayran, kaya wala ko na siya kaila. Sige, kaniday ko nung Viagra nga imong nailhan. Pwede di ay kuno ning makapaligon sa mga tanom nga nangaluy-luy. Abi ko asa ning tan.
3: Asa maligon, no?
0: Nasayod ka ba nga mas daling mutoy hakaw? Ayaw ni boy. Muligon, mutulid ang barog og taas pa og lahutay ang punuan sa mga tanom kung kini gamitan og Viagra. Lahi, ginang-una-una ni mo, boy. Nasayod ka ba nga ang Viagra ilado kining resita sa mga kalalakinan? Apan ang pamatud-an nga epektibo nga maayo sab day kini sa mga tanom aron dili daling mga luy-luy og ligon kining mubarog sa taas nga panahon. Mismo si Israeli scientist Yaakov Lishim gikan sa Bar-Ilan University ang nikompirmar na ang mga bulak nga gigamitan og Viagra mas namulak og daghan, mas humot og presko kanunay og mulahutay og dugay ang ilang mga bulak uban sa pagpabilin sa nindot nga kolor niini. Tungod kay ang gamay nga concentration sa tambal maghihilis sa tubig sulod sa flower vase mao'y nakapadugang sa kinabuhi sa pinutol na nga bulak nga bisan wala nay gamot kadayon ang katulid niini sa pagbarog sulod sa usa ka semana kon itandi sa natural niini nga lifespan nga walay Viagra. Sayod ka ba nga gitestingan usab ni ining butang? o Viagra ang strawberries, mga legumes, roses, carnations, broccoli o guban pang dalirang mga lata o madaot nga prutas o utanon. O sa wala madugay, nasuta sa research na ang 1 mg sa Viagra kung ikomparar sa 50 mg nga tablitas nga imnon sa mga impotent na kalalakinan sa tubig paigo na nga makapalahutay sa kinabuhi sa duha ka vase sa pinutol nga bulak nga dili gayon malarag og muto ay sa pila kasiwanang pagdayan-dayan. Nasayod ka ba nga nahimong kauban ni Professor Yakov Lishim si Professor Ron Wheel sa Food Technology Department sa University of Newcastle, Australia na may nakapatent sa luwas baratong proseso sa pagpalahutay sa kinabuhi sa prutas ug utanon apil na ang mga pinutol nga bulak nga ipangsulod sa kahon gamit ang nitric oxide. Nasayod ka ba nga ang resulta sa applied research kabahin sa nitric oxide unang gitaho niya itong 1998 sa Plant Physiology and Biochemistry. Og nahimo pang labing interesting nga topic sa usa ka discussion og sa international conferences sa food storage and packaging industry. Nasayod ka ba nga si Professor Lee Shim mo inipresentar sa maong discovery sa pagbukas sa plenary session ngayong September 1999 International Conference labot sa fresh cut produce sa England. Nasayod ka ba nga ang wala damhang finding sa grupo ni Professor Lee Shim sa ang Viagra dunay susamang epekto sa paghinog sa mga tanom na walay kalainan sa papil ni ini sa sexual organ sa kalalakinan. Din ang Viagra nakapadugang sa kinabuhi sa bulak nga nasa vase pinagi sa paghili sa cyclic guanosine monophosphate o sa kaproduksyon nga diin gipataliwadan sa nitric oxide. Nasayod ka ba nga managsamang chemicals nakahatag o kabaguhan sa food industry? Nakapalambo sa proseso sa pagpreserbar sa produkto sa agrikultura. Yon, nasayod na ka na ang Viagra dili lang di ay gamiton sa mga kalalakinan. Pwede di siya gamiton sa mga bulak, aron, aron motulid o dugay. Ang balita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Atad ka nato sa Iliana Bayview College na ginusarang pribadong tulungan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gunom ka kurso nga makuning musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED by ELSA. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mangan Mati, Padi, Ani Ana, Ang Balita, Showbiz.
0: Alright, dinita sa Balita ng Showbiz, mga kabagting o kabalkada. Go ahead, Kamaring Dar.
1: Ipang himakak ni comedian host Vice Gandao, social media personality Zainab Haraki. Ang mga aligasyon nga nakakuha sila og daghang tiket sa maabot nga concert sa BTS pinaagi sa special nga koneksyon. Nagsugod ang kontrobersya human ni reklamo ang pipila ka BTS fans nga dili kayo na kon dali kayo nahurot ang mga tiket sa concert sa grupo sa Pilipinas. Dalang bigit si Vice Ganda sa aligasyon nga nakakuha og 50 ka tiket apan iyang gipanghimaka kini nga giingong walay kamatuoran. Sa ilang bahin kon sa laing bahin nilimod usab si Zainab Haraki og miingon nga anaa siya sa Europe og walay kalabutan ang ingong ticket hoarding dugang paniya. Kung makapalit man siya og daghang ticket, mas gusto niyang ipanghatag kini sa mga tinuod nga fans sa BTS Army fans. Sa pagkakaroon, wala pa ay ebidensyang gipagawas aron mapamatud-an ang mga aligasyon batok sa nalambigit samtang ang BTS concert ipahigayon sa Philippine Arena karong Marso 13 o 14, 2027.
0: Samtang sa pikas bahin, ang BBC Bagting Balita alas 7 sa ato di ayusab ka na to, ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas. Ato na sa Petron Gasol. Nga nanay mo tanga. Doon sa Dibim, diyan sa may Santiago pa, Gadian City. O doon na pa sila ilain ng mga branches doon sa Shell. sa may Gatas, Pagadian, mga kabagting o kabalkada. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta na sila'y line-line ng mga branch sa Dungson sa Aurora, Tukuran o Damalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, si Teddy Rizada, mga taga Balangasan, Pagadian City, and of course, si Tristania at Gulay, si Dondon Tormes, o lakip na usab si Clyde Salagoste, na naka-monitor di ay karon sa Radio Bagting mobile application na sa San Miguel, Zamboanga del Sur, na nag-iya di ay pod sa Gold Star Boarding House. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Bago itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikatayaay.
0: Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag, kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Southall Plus Gold.
10: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargari ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kong imati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bisita.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI,
13: nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
14: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times idi kapi gyud ko nga paradis nila dila. Please sa heraon pausos. Kuan ako 5-7.
13: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko sugba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
18: Radyo, magbating.
19: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
18: Radyo, magbating.
20: Samson Plus Gold.
21: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil o akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Samson Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag after a week.
18: Radyo, magbating.
22: Inyo sa babati ang programa nga pulso sa katawahan na hilamang sa naguna nga radio station sa Nakbayan sa Pagarian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
23: Inyo sa Strikes Remote and mahigala ang giguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programa. Sa so, inyo mahigala, kumusta? May adlaw ka na itong tanan. Adlaw nga Martes. Yan, pizza 16 sa ulan sa Hunyo to 2016. Nya, atot pa sa interview na to ni Pagarian City Mayor Samico. Ang mga kalihukan sa araw ng pagadian kay kahon na pizza 21. So karong panahon na mga igala, pulos ta mga activity. Kahon sa mga nakahanay. Ang mga kalihukan sa araw ng pagadian kay kahon na pizza 21. So karong dito sa Independence Day, kay para din naman maputol ba? Di na maputol bitaw ang mga kalihukan sa araw ng pagadian. So dito gisugod sa Independence Day. Yon, doon na dyan mga sports activities, pareho ng pickleball. Itong weekends, pickleball mga higala, ang regalukan, yung sports may covered court.
22: So, at least nga, nindot nino, sunod-sunod ang mga kalihukan, kay musugutag sa dili, anang Independence Day, na may daghang mga nha. So, at least nga, sunod na, unya, ang unang adlaw, katumakita na to itong mga kasundaluhan na to na sila ipakita nga nindot nga mga armas ito. At least nga di punta maignorante kay kita mismo may matanagsigig tanaw ng mga armas wa man sa salida raman ito makita.
23: Dahil kanip ito mga kagamitan sa Armed Forces of the Philippines gidisplay nila dito si May Robinson. Now, at least mga higala bugnaw dito. Nakita niyo mo dito nga mo din yung mga gamit sa mga sundalo. Pero sugod sa wata masayop Lunes gahapon adlawa o di ba karon diri na pud sila sa may gitawag bitan nato Rizal Park
22: atubangan no
23: atubangan sa City Hall diri na pud sila magplaster ba sino okro adlawa o ugma ba mga higala kay kagahapon jo kamulo pa man to mga higala kay nayuban ipan display pero ang mahulog yun sa highlights mga higala, ma-display yun sa eksakto pag sa araw ng pagadian na. Atol na mismo mga higala. Di ba ka dispiras? Pizza 20, 21 mga higala na nadiha na mga static display. Ang ito ang law enforcement office. Pareha ng sundalo.
22: At least nga, makakita ta ba?
23: Makita.
22: Muna itong iingon nga, di na kita mag-ignorante yan eh. Makita na kita kung sa sura.
23: Kita tagkan yun. Naingon nga, pabutuhod po na, boys. Dili, ay.
22: Disiplina na.
23: Disiplina. Katurang.
22: Ayaw mo patakag karaw-karaw, ha? Manang hijod mo nga, sir. Masa mo na, sir? Pwede ta pa-picture ano, sir?
23: Coordinate good mo daan.
22: Ayaw na po, idagan.
23: Alis ko din, idagan. Hindi mo naman madagan. Saan pagka na ditong armas? Bugat man, ha?
22: Bugat man.
23: Dili mo na, sir, kuhan.
22: Kaya lang, idagan nila katong kuhan.
23: Kanyon.
22: Kanyon.
23: Tangke, no? Sa una naman ito, tangke, no? Kitigira sa una.
22: Manang hisura, pero dili na yun nga. Tanan, kaya at least nga, ito mga basic lang.
23: Ito lang mga naasa kampo ba?
22: Nag-standby. Nga dito mga grante.
23: Kahapon po mga higala, kining Ascenso Sami Cure. Kuya, kining. Sabi tong sa Tibo Cure mga higala, panigkamutan po na ito ugma. Mapabati po na ito ng programa mga higala. O di ba ka, itong pagpasabot po, ni Pagadian City Mayor Sami Cure, lapigit anang naa. Kay, importante po kayo ni, labi na katong mga, sa kining, katong doon mga problema siyang, no, so, anang naa mga higala, good news po ni, sa mga doon ay problema sa panglawas, is matabangan mga higala, NGO mga ni, non-government organization, niya, tie up sila, coordinate sila sa local government unit.
22: Notice nga, nagpasalamat sila. Kay ang uban manggod, magtabangan, dili ka mahibalo mo pasalamat. Pero kani sila, nagpasalamat, laliman ka. Dadun ka dito sa Davao, dito ang hospital manggod nga na yung mga kagamitan. Walay bayad pagpadulong dito kay pinagi sa city government. Niya, pag-abot ni mo dito, na yung mga pagkaon nga giandam sa pirmirong adlaw siguro ang city government may mutabang so at least nga isa ka pasyente o na isa ka kanang watcher niya pero pag sulod na sa hospital ang city government dili na mutabang kay nagsaad naman yung mga doctors nga sila na muhatag o pagkaon nila higdaan nila nana
23: so alam na ang mga galaping kamutal na ito mapabati na to. Ninayon, tagsa-tagsaan na ito ng papatid ng mga higala. Ano sabi nga, masayod ang mga katawahan sa pagalian o lalawigan sa sambong kanitso. Sometimes, bigas bahay sa ipabati ang pipila ka mga mensahe atong Independence Day. Kaya ang watailangan, welcome address ni Konsihal Jiguer Arius.
0: And to officially welcome everyone to this year's Independence Day celebration, it's my pleasure to invite Honorable Ronald Christopher Glenn Ariosa, the City Councilor.
1: As we continue our commemoration of the 128th Philippine Independence Day, allow me to acknowledge the presence of our City Mayor, Honorable Samuel Esco, together with our First Lady, Ma'am Ilang-Ilang Fernandez Co, and my partner, of the city of the 15th City Council, the Sports Ambassador Councilor Lance Co, and our partners from the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, headed by Major General Yegor Ray Barquillo Jr., Commanding General, together with officers and personnel. Our Police Brigadier General Milo Pagtalunan, the Commander of Special Task Force, DPAGS, together with officers and personnel. And members of the Samgunian Panglungsod of Pagadian City, of course, to our Chief of Police, Lieutenant Colonel Eric Humpa, together with the officers and the personnel of the Pagadian City Police Station, the distinguished members of the accepted, free and accepted Masons, the regional and provincial directors of the participating government agencies and their representatives, our city department heads, members of uniformed services, barangay captains, barangay officials, members of the society organization, our guests, and fellow Pagadianons. A few moments ago, we gathered the wreath-laying ceremony to honor the sacrifices of the men and women whose courage and patriotism done a celebration of the past. It is also an opportunity to reflect on our responsibilities as citizens. The true value of freedom is realized when it is accompanied by active participation, respect for our institutions, concern for our fellow Filipinos, and a commitment to nation building. Today, patriotism is demonstrated not only in moments of heroism, but also in the way we fulfill our duties, serve our communities, uphold integrity, and contribute to the progress of our country in our own respective fields. As we continue with today's activities, may we take this occasion not only to remember our history.
22: So, nabati na to, no, si Consul G. Guerrariusa. Gani, napasalamat man siya nga ang tanang mga suporta po nga gihimo nila, nagbunga po ni, labi na ning mga bagong panghitabo ron. Kay ang Independence Day manggod, dili lang na ingon nga sa ulugon ra, celebration ra. Kundi, paghandong po ni sa mga tao nga nakatabang sa dakbayan sa pagdating nga, ano yun ang plastar ba?
23: Nindot na siya mangingal, ha? Okay, doon na siya nagbukan. Sa ulog, 120. Kaya, Independence Day. Huwag sa kuhan pa na mangingal, ha? Gawas nun na ta. Ta na, gawas na yung kita. Ay, mapupin na si Dungang Bisita. Ang, tawag ni Commander po sa 1st Infantry, Tabang Division, mangingal, ha? Tapos sinigran ko, no? Sa kuhan? EFP, Forces of the Philippines, si Sir General Barong Kilio.
0: Once again, let us all welcome Commanding General of 1st Infantry Tabak Division, Major General Yegor P. Barong Kilio Jr.
1: It is my honor to join you today as we commemorate the 128th anniversary of Philippine independence. Today, we honor the courage, sacrifice, and unwavering love of country demonstrated by our forefathers who fought for our freedom and nationhood. Their struggle reminds us that the independence we enjoy today was not freely given. It was earned through sacrifice, perseverance, and unity of purpose. As we celebrate this historic occasion, we are reminded that independence is not merely a milestone from our past. It is a continuing responsibility entrusted to every Filipino generation. Beyond the absence of foreign rule, it includes the protection of our sovereignty, the preservation of our national identity, and the safeguarding of our sovereign rights as a nation. We continue to face challenges that test our resolve as a people. Developments in the West Philippine Sea remind us that sovereignty and national interest must always be protected. While these challenges persist, let me assure you that the armed forces of the Philippines, particularly the Philippine Army, remain steadfast in fulfilling its constitutional mandate to defend the nation, protect our people, and secure our territory. Recent activities such as Exercise Balikatan, the conduct of the Kalasag Interagency Territorial Defense Operation, and other capability-building initiatives demonstrate our commitment to maintaining a credible defense posture, strengthening interagency cooperation, and enhancing our readiness to respond to evolving security challenges. However, the defense of our nation understands the value of freedom and use your talents and knowledge to contribute to nation building. The future of our country rests in your hands. To our local leaders, thank you for your continued commitment to good governance, community development, and public service. Strong communities remain vital pillars of a strong nation. As we commemorate this Independence Day, let us remember that freedom is not only inherited, it must also be protected, nurtured, and passed on to future generations. May we continue to stand united as one people, proud of our heritage, confident in our future, and committed to building a stronger, safer, and more prosperous Philippines. Muli, Happy Independence Day po sa ating lahat. Mabuhay ang Pagadian City. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
22: Bati na to ang pagpaningkamot usab sa kasundaluhan.
2: Aha.
22: So dili lang kay kasundaluhan gani, apil pang kapulisan, BGMP o guban pang ahensya sa gobyerno. Oh, so napinagi po ni sa suporta sa mga sibilyan kay og ang sibilyan mo dili mutabang, wag ipahimo ang gobyerno maglisod jud.
23: Lisod jud bisan pag-asa mga igala gani. Ang Commission gali sa Poverty mingon manggali nga magtinabangay ta.
22: Lima po ning Sambuanga del Sur, oy. Pinakapobre nga probinsya, sos pastilan sa una unta, nakabangon naman ta ni. Karon hagba naman po balik.
23: Balik man, sa kuan pa ni, Lukapa.
22: Lukapa na ni, kay Lukapa na yun ni, kay dugay naman ning nahimong Forest Province, pila nakatuig. Wag yun taon malangkat.
23: Kay, sa mga kuan na naman ingala.
22: Pero dito itong panahon sa una sa mga sirilis, kay dili naman siya ma-record nga Purist Province, nakabangon naman yun siya. Karon Kulukapa.
23: Okay.
22: So, duha ka gobernador na ang naglingkod, wala gihapon kabangon.
23: So, kulang siguro ni Gitik.
22: Kinahanglan na yun siguro nga musuon ta sa Sambuanga Sibugay. Nga ang isang nila ka-distrito, bright man sila, gihimo nilang duha. So, kani din, kay duha ka-distrito, pwede ni himo upat.
23: Pumunta na, gawas nun, baka ta?
22: Kaya mo qualified, mangod sa balaod, mangod wa man, iyon ang... Balawas nga, kinahanglan, magtukod ka kinaani, ana-ana, waman. Ang population na naman, ugin ka mo, ibas yan.
23: Gawas nun, baga ta mga higala, upadayag ta sa inyong nana nga pamagi.
22: Kana lang okay. Kayo basig na masuko din ha.
23: Sina niya.
22: Ang ato ane, mayingon taga, bato-bato sa langit, ang matamaan, magbago ka na.
23: So sa mensahe po niya, gipabot ni Pagalian City Mayor sa Miko, at ilangan, ipabati mga igala.
2: Philippine strength is reflected in the commitment of its leaders and citizens to uphold the ideas of freedom, progress, and unity. At this point, it is my distinct honor to present the Chief Executive of our city, the Honorable Samuel Esco, City Mayor, for his ascension message. Once again, our beloved City Mayor, the top 12 best performing mayor of the Philippines, Mayor Sammy Go!
3: Today, as we commemorate the 128th Philippine Independence Day, we honor the courage, sacrifice, and patriotism of our heroes who fought tirelessly to secure the freedom that we enjoy today. Their unwavering this challenges each of one of us to transform our freedom into a meaningful action. It calls upon us to become responsible citizens, to respect the rights of others, to participate actively in nation building, and to contribute to the progress of our communities. As we reflect on the state of our nation, we are reminded that the true strength lies not in the division, but in unity. While differing views and perspectives are part of a vibrant democracy, our shared love for the Philippines must always be greater than any political disagreement. We must never allow differences to weaken our collective resolve to build a better future for our people. So that on this occasion, I would like to appeal to every Pagadianon in praying for wisdom, understanding, and unity among our national leaders. May they be guided by a genuine commitment to public service. As a statement to what can be accomplished when people unite behind a common vision of progress, development, and service. So let us carry the same spirit of unity and patriotism as we held

0: Pasalamat po siya sa kahitasan. Ah. Kay pinaagi sa iyang mga pangaliya sa mga katawhan, nahilayo ang pagadian sa mahitabo untang trahedya, laliman kag ning us-us ang tubig ni saka, delikado pod.
1: So, tumiging adlaw gali, mga igala, kusog kayong hangin, kusog kayong ulan, nandun na po yung mga nibakwit ng mga individual.
0: Kanilang tawhan na ba? Priority sa CDRE mo, katong na mga mabdos, katong na mga bata nga gagmay pa kayo nga pasusuhon pa, katong mga senior citizen na ikabilinggan sa panglawas, kaya kini matawana. O dinagana ini, lupig man yun eh.
1: Sabihin ka mga igala nga, grabe kayo kakusog ang hangin, kusog kayo ang balon sa kadagatan, taas ang dagat.
0: Mga tent dito sa maligyan.
1: Nang lupad.
0: Nang lupad. Usahay, magkatawa lang tayo. Pero, kuya, obya kayo. Ikaw mo ito, adito na linda.
1: Hadlo ka na.
0: Lupad na yung tent. Diba, uy, susok na yung ganyan eh. Bakwet po kagapil.
1: Dali, yung oras mga igala. Kamsa natin sa oras ng panahon. Ang tunog pa sa mantak na uksamang istasyon. Kininyo igalas kahanginan.
0: Kini sa Elmer Bagets Pagano.
1: Kini sa Amsarex Robotin. Naging salamat sa pagpaminaw. Huwag may adlaw ka na itong tanan. Right.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Cellphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Doro. Ipoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Radio Magbating.